ngai ari ndepongaiyo ngaikotape njoyam katawano ururi ngawantane yakakira jena ane kotape ngaitarande taiyayo waki poenari naraki metongannam pamiyango amkantaninga onanom ipunra peperiki onipupura nakoni merawa ayo takaraki ni kaungwanano na koimkoya kongorai na nante tawano waiyo sataya pamais kanganga ina nante mewaiyo kanganga ikasta kubasta kikonan koroya yeyara yango ikahamais asita pena peni yango ya paskonan koroya kistaki ndapita isa mangatara yitera aki akona andiki paka memera akira me uringa pangkana yeyam yango na koyai yeyam tahi na koyai oyai nanum na koyai enapun koro bukini miyim ngam kantani ngaduk miyango iya. Ngko iya kongora, au kantani ngapain narangin na koroi kanuan naratawa no wayu, wan kariki ana pere iya ngoy kara roi, ibukin wayakinan koron mira aris tepen niyango iya. Tiki roi rikin ko iya kotepen ngongora yon meuri FM 89.9, aripun ngaya roro amni kuawa inanun tepeng tewan metuwa.

0: Con el mejor y hay que ir a un lugar porque no me rama que hacen catarrobati, menda na rune carecron un pan and gripes, on vareca que na coim, iron a yerina tatiripetios. Amenta ni disporum en tequiripes Highlands Football Federation a que hacen cotana con apaikiripes y ante tacacaro ayu, da poi cacacacoro y senan con iquiripes. Y cota que men kif, pacora que caí, a que alguien caí pacain, kirapun tacacaro, a te pusporo, ni eta poi cacacacoro, naroni pisi, no siran no asteria. Nakai ponte veia pois para o taia tamero ari a kaina anasim nusiran at the Thistle Athletics Bobcat John C. Collins ari a kaina anasim BC at the Suvas Classic Football Club awai peanga pe a kapeneri a kaina anasim Australia at the Lowland Wanderers Soccer Club inge nanyo noran diana kone ye takakoro kora keikai oena kona ane pen taraki kiripes pate wana tepe erangin kora kora ana kona pai και να τάρει να γιώνται τα κάκαρο έτε που σπόρου. Πιέστε τεραπατά έτε Pacific Highlands Forum Fisheries Agency και τε FFA είναι καράβα ανεμερόρο εγώ έτε ουίχι μεν να γιώνουν σούβα ή και εβάχι να κοιμένουν όπι μεν με γονιμέι να κονιμέ γονσούν τελίτη και γιού αλλά ρε πόπο το γιώνει καμέτε παγιάν ακινάκιν τούα μεν να πέντε Ευρωπέ έτε EU Regulation 1449/2025. Ekaina kite powia yo iroyo office na ko mente competent authority debetebe ken data ki mete ni men an office te kiripes competent authority te powia yo irangine kakapa ki na ko yo office ai kai ipukin karabe vendi ke yata tai yon tua ipukin te yo ani mero roi pai ai ka aria ini koroi ipukin irakin tua ai ka intiero pa anakona ni kana ko ai koropa ina kon ana makete te yo Ingen nanyo yang anak kakai tau tepota kina kawai bukin teime tuan ana pouto katerapata ete FFA yoni terai ka yon ronaki me ana pouto katerapata ete Pacific European Union Marine Partnership ibukin manenakin temanang ayo. Aya pouto ka yana dangini poka wota kira kien nana kona pai kiripes ni karuko wana kon arika inanu wakin tiwa nape ibukin din na kuan tayani makete ay kabubura. Ai min te boka kano re karawa ki nikainis me une akinan te police kapi merina yasim ai ka te good life men TUC o te kinas me putaritario e te pena ko good life men TUC pangaya e wotano ko te toka nikai. Nte rongrong are kareke te runa kareke rongrong me iron te CEO men te Kiripes Highlands Football Federation e te ke waka wongo. E taku pa te boka kano ayu e karawa ki ntepa wano pungi anako i merina yasim ai ka wawa i kai. Ike te pena ko good life me anaruru e wawa. Ani ka women tekinas me anaruru eto wana. Eta kodi kite ke ewa pa te kapo ayu e manena ki ronte ikota kini praise men no ni pe arunga ki ironte kif. Inge nani o te anga kanwa ngay na tawroi ni karawa ki nte pui meru ewa ye ipong inte na makaina etun. Nta ini puka meru anna ye pong praise men ke te police day. Onong ram rongrongon apende petepeke. May maino te kapo wi esa ni kune ete minister ibuki ni kanewepe esa misika. Ni purenke eki katano atana anga manena konte wana teride nte maise te puina te ngate tara ari eta kutani ka pura pure pa ane poni katan ananda no yeta ndeide te minista ibukin te mani rata tangi mana e poni kone eki na peni pure ge e kareke te ika na koi ya kain te tapu ari ya nga ye yarana yesan ke erika aki mente na koa ni minista me e poni te imetu andiki pa te satei o anikati nang kaya na mengatang ni kaita rate mustane inge nanyo te kaume ni prime minister Dr. William Ilatu. Yes, and Kaisaka Kimenteka Bowi Ari Tata meni pukina na nepe ni rekereke, mente makuri ni kamiango nta interine dine. Yetako teka Bowi nta tayane pa yakitau teka kuawa ipukin pukina nratu. Tayane ka teite nteka Bowi eikai anakona ni karike teka nganga nakon anatau teka Prime Minister Lord Fakafanua. Yantu antoonga o makuri na naina nongkana eka kuawaki pa eka rabakiro ya tantei o anakona ni kapene yakitantei yakane menna yakain teka teka. Oyesan kainu siren ni koya kwa kametuan deita kina mete tautea kaya po yon toromo ni imi indeken te prime minister po e mete wale. Eta kote minister ipukin deita kime sinani ku Winston Peters parokon wale yon ni usiren. E pontangini kakava ki ipukin kametuan terita ki merena ya pentebeteveke. E menan kai wale yon ni usiren ipukin kai spona o merorona me prime minister Christopher Lucan o Peters tapio wate wiki imi indi nena. Patisa kairiri e bo yon tepe toromon. Rokona enapone kametua ariki reitakin na pena meni usiren o ni meroroa kini a yei karike pei yon ta yeni karikirake. Angan tutokoi ka anganga meni pipitakin kanuani poong a pai aika ariki ni moni pai na onan tepe tepeke. yakamen tetekin na nape wale pa ina lang ini kapenia anatay yon taraki ya tani makuri pa anakoroy roy tapia o ni kaya kayo nape bukinaya pa te wana nape anatakite ay ina wa korona mente muantay ay etawa ya itena kwa ni kairiri onditan nung ram rong rongon apen non nape Esta presidente Donald Trump ni bukina Iran pa ekasiye tewana na erika buta Yon the Strait of Hormuz on tua pa inakapoa mi na nawaki Iran ane yan nora na epundiay. Ana erika buta rekasiye ki ane ponde abes o pa irasina aika women akamewa ki na nasi drone na Amerika naron na naripos de US Central Command. Etako Trump pa women pa irasin te abes ane me amenon kai nakia ikuakia. Deta yei, eto ye taaki pa tera anakapo mi Amerika e na koroia me akapo waki. Pangana yei, anapuaka Amerika ni kapo mi na koni Iran. O ene mga kariki e teka hanga na koni te waki ni poro roi. Ari e waki nka ibukin kate ime toan katokan te pupuakai mere na iape ai kai. Eta kurikite menna ono opista Amerika pa eto ai kwa waroi nka i. Pa ekasiye ke na Erika buta Amerika anin na na drone Iran. Keta eponikasiye ki nte nista era. Me ayeri pos pota kini kare kero ngoro me Iran o taran e kwa wa te pai eri ki ane o etuai kana kwa anaka metua Iran pa poni ngaya e kasi ya teri kaputa ane. Pako pun te metu ngoro anako ni panani kiripes akane moto kin ngoro ngoro ipikin ngoro am ake asari kini kata urabaki men nana ru ni kare kero ngoro panani kiripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now that can't give us anything. We are not going to get it. Okay, I'm going to get them tired and I'm going to win.
3: Don't give up.
2: Then, if we TV came going, come in, but yay, and I got a money. I don't know, Sino Koimi, I need a licking that a compound pen to tell you, yay. Takatamu mana yo? Ekaen sa naputo ka na mitare na na akakin karigila kina ko ari kampona ni koroy men tapon pa ini o ni karigi sense na yai.
4: Takatamu mana yo? Epurikagi on marana ki pati women entrepreneur loan. E takatamu mana ibugin karigila kian ay ako na pay ay ni ari inataw roy ni wagi men tuwa na sura interdik ya yo awe awe.
5: Can make you strong. Breathe a little.
4: Kyo ina pa yapon si bawaki ta katangomanya yo o e kukure TV kaini katanota pati ngao na mua meni men aine ka na konane puwoka ki yoan na pimakoron kiribes na nikaputa ipukin COC o PTC kaka angao na mua ntataya yo puwoka kimi arimina ena konan reke muin to wana teririki ni reke reke matameruan ay ya kapaka-paka akete ngao na meni men ke angao
2: ay kaino unako tafeo waika kamnariya ina tayo ipukin din na kwan Ana katangoman at DBK ay kanakuro o ni Pauliri. Tawa na, temay siya nako nan nako, punto ko na tiyan nga, awayo, ari ko na pun ng anaki. Wawa, ay na ika, akatawagi pa, anako nan nin nako at katangoman ayo, anariyay ni baka, ay aniligi meron ng tipi mewan, wana kon ni mabi meruwa wa tiririki. Tinungwa, may anin tirong na iyo, punung wawa tiririki. Awa, tepeko pun si ni mewa takatibubuwa ni katua tiririki. O ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina ndamaisi ay nimebui jatara.
4: Pai, ay ka na kaina nwaki. Nkana akia apem ke amkaintabui o ekukure tipi kente akin na ba kaupai maika arapata naron tereperepe te pos o ekaya nako. Akia nako kwa waki pa meo. Tipi gay eginay pa ay kane o wanakona antei pa amkapomi. Nkami ay na keye mi certificate sa sandike na na training DBK. Kaya na mi pupusi pa ekina DBK o hinarangi ni paisi po kami meyay. Amrata ni pupusi ni kainis na amkarikirake o ako kwa wakim po kupo ni men antiak makuro ari ako pupo si yey am katangomane. De ID card as fa ipenatay na kipipan ng pong inipong o ay de loan application fee e wapit at aramay sila.
6: Deita kinakon ng pantare po na ika isuwa ni mewa akia wawa towa na wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towa na taporo no wa ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towa na tenuwa awa ni mewa. O onowa tenuwa akia taporo wawa taporo towa na onowa na wanda makuri. Ibukimi ka enti onon raina me Christmas. Deita kinakon DBK Christmas mtenampa isuwa ni mewa tenuwa. Wanua towana tenua awa ni mewa. Sukure nape ni busmai kuna ropi si pairiki o irunton Christmas. Onkani kai no nape atau roi na te rei jens. Nami ya pamakuru naku ipukin puokani. Sagisi ngaya me kamkona nape ni email na kunte email address.
7: at devbank@dbk.com.ki.
4: Kamraba o panan deport management o staff in DBK in Katikiroiko, Nkoi Tainer, Koyamwam loan, Onkoi Nabe, Ari, Enaki Rikemopuham, Demontai.

Merriment Destiny Merawa Company Limited. Am kampana awau kampana ari tauroin taina kun tupa kaina no nana services sai ka ti metoa ni yai na ni taina na run nai kai to wana pon ka pona kwanti ya tame o te tano ntipo e metroi wowa karawakin o ka pona kwante way breaker ke te tetrapod I bukin te tokwan na rupai te no na kon ni metanuin am meka ki am minua rumenta tenua karawakin hydraulic hoses neka kin size na ko awayena cement sa ka pona kwa kintipo e mwantipo roi. Irarikin na yu o ikukure ni katanwatati ya Sinimerawa Company Limited pa ye yana services sa ikapo weirei aki ya puponga roi nan tau roi nito pa ikainanoya ami customers narun na ikai. Temesini bukini karawan ti oxygen gas me anapurity e inakon gruopi me nimewa te percent ti oxygen gas me jina yu yukuna ni kapunga naki bukini tutumetume kete welding o te korokoro kete metal sheet cutting on mpuntau roi na veni bubu ki na koya ki ya kainanoa ti oxygen gas gana yei kainanoa na irom. Ipukure nepe ni kawa sapa ya pupunga roi nkai kapunga nakin te aggregate washer. Ipukin kai saka na wasi ya kakin te tanu men te poka puka o te atame men te tanu. Seksi ngaye me te washer ayo ekona nepe ni kanakua torun te atame o te tanu ntiarupe na kona ni improve kini karoi ruariki metu atuan te sime. Ibukin takateitei. Ibukin na mirongorongo o e pupunga roi nga irokon te rangarenga ke nataki narana e dead mixture. Ke rangarenga aikaya ke aki konaan ka punga naki ndenganaki me te smens ibukin ka korakorani me tuan te buriki. Arangin roi rei arun ka punga naki ya ibukin goe te sakateitei nakon nare no atanaki taya natame me taano men apel nako sinaniku. Kawara ana main office te asini merawa itapon takarunga. Ke intarepon nakon isuwa ni me wato wana wawano watenua a wato wana ke meri nakon info at tacl.com.ki ipukin paninin bongo

yon tia pe to wana ai me me ka yedi te ni mane ayarana tani ye min de te ni mane yo pakan korawan o inwana angari yakin na tayani ka wa yo atap arena ka pausu ko cheno o ina uruani ko tiang

ngai arinte pongaiyo ngai kotape nenjoya mukatawano ururi ngawantane yakakira jeno ane kotape ngaitarante taiyo waki poenari naraki metongannan pamiyango amkantaninga onanom ipon rape periki ani pupura nakon merawa aiyo takaraki ni kaungananu nakoyungko ya kongrai namante tawano waiyo sataya pamais kanganga inamante mewaiyo kanganga ikastak bastaki konan koroya Ya yara yangu ika hamais, ya sita pena peni yangu ya pasi kona ni koroya kistaki. Ntapita isa mangatara itira, haki akona andike paka meme ya rakira, me uringa. Pankana ye ya mi yangu na koi yei, ye ya mtai na koi yei, o yei nanum na koi yei, o enapunukuru bukini miyim, me mkantani nga na koi yangu ya. Niko ya kongura, au kantani nga pae narangin na koroya kanuan na ratawa na wayu, o nkariki ya na pere yangu ika araroi, ibu kinuwa ya kinanu. Koron mira aris tepe ni yangwe. Tekiro ayri kinko ya kota pe nungongra yon meuri FM 89.9 aripun nga ya roram ni kuwa ina mente pang tawana meto

Good day, Mr. Nora. Nakon panan kiribes, panan Melody FM 89.9. Radai mong kay tapi may wawa de minis na kon tiyawat tawa na. Men nam tapan ko ora may iyo na panika ka may ako may ani ni men tayo ni pen. Inanan te wawam, inanan nam katawa na wayo. Kaya nito ako takatakang kay hindi na tinakan nam. Kaya natin may toan pan rangarangan na may kay. Nikaw mga ko tiyaro pa na kunana pen na kuroy kanwan nam katawa na wayo. Ay, kani ka rin ko na pwede ni Poon, tiyawa tawa na, kuna mga roi ng roi, tungurong ni metang, men anaro ni kari kirungurong pa na ni kilipas. Sina mga kami orang kanin, tukura na yung muna.

dance with me to tomorrow, mende kurang mana kalau kau ira nara tak iroi, ai wapu ime wawa temen semin tawana, anda penua kimi angkoi me, ane ni ka, tangiroi, oi ka kau nga kiri, nak kau nang kau nga kau nang nam tay nong ora, dekin kau yane tawa kau rona ime ni peom taka me yon tepas, kau yane iyan me yangam, ai yakin apa mana kata ya kau yane tawa kau ora nang pangkai senan kau nang pemayu. Kona meuri dikina nante tetawa no wayo. Sena kana koi dikita pekora. Au dine dine.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panani kiri pes ko na ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita kina kung nanaw si Marketing PPA o abonubo ko na ba na kung narikukanta na ngayon.
1: Yan yung kahangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko na tawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na niya ang tamay o ni karawan ang tamay na kung narikutang niya. O sikunando ni karawan ang script na nang tirilyo kusiyaro aring ka na yung ura at ipo dan lalata o yan po niyong tagin na doon tangin ang promotion na rin na kanako kina nun panahin kita. Kung kuna na bando ko namtabo ni create a promotion na kung nada ari ko po ni kanta ni ngaya bangaya anything Roy o yung mamila Roy na kung tipotan mama ka.
1: Reita kinakoyra naranampa e onowa tenua kia tenua kia to wana nime wakia ke isiwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ky ke message kinakoyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: fast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kari ki ang kaya ako na kona minta ni si menjao te buina te tahiri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te poki ibukin ka ina kim te pororoin. De tata ni ki kapung ana ki ina pene tainan te wawa awan ta karang aina.
0: Ori asta te wana wawa ke te poki ibukin ka ina te pororoin. De tata ari ye ki kapung ana ki ina pene tainan te wawa awan ta karang aina.
2: Yai te ye suwa! Sako ye!
0: Kata aras pasiba kita nuam. Ori asta tuan nanti nuam nuwa tu papi. Karena aku ke sepawa kan nuam nak aku namusu ke rorom. Oh ikain dari kim.
1: Dah. Aku nak dia kau nak kena service for the phone
2: eh. Uri nak bawa the phone. Jadi kau nak lekari. Anang aku kim kau di kimas.
0: Cakup eh.
2: Ibu kim tu nak bawa the phone dah nak aku. Yang nak service nak the phone don't recharge me. All the secret. Karena aku dah yang kau nak telefon. Bubusi yang kau back. Kekan wakin ang telepon na iruya mutu, aro rom na kia pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo ka na wakin ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini ka na kwan ng rongorongo, ikatotuko na namakay na.
1: Ha, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the ball.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirang kan te whip chop up.
0: Te whip chop up, kung namtay chop up, ay ako tangiri ya. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya, kupon ko awa, aneke.
0: Ibukin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky na kung sabab ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o na kung pe
1: ito wai ngay wapi mea wat yawa inano ni siwa te pong
2: kanwai kong kay ako na tina to ang bintag sila nun na na sinas Vodafone.

0: 밤낮의 하나님의 우리 시분디마도 하나 반타우로인 가르고 이치니라고 야님이 아우시 부근코에 아래 임매매드는 놈 니깐농공으로 아우니마따꾸니 빠이 까리비 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen ana tawroin mengam. Posika bahate bubate darai bukeni karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena nape mei. Tepi-tepi ke audio nape.
0: Sesi ngai me am tianu akiruan TV. E pun tiga tu nape nak bertakuk kuni kanuan nanau sinti kiri pas. Ada kakorawaki. Dongar kuni nape mei. Tepi-tepi ke audio nape. E pun day sini aku nape angkai intai nari. Itiran isu antum antai lagi. Audio rawan antai lagi. Jawa isu antum neng apung. Tepi me wong tawanu awai jawa awan.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapu me suani no me tape me kiripes. Awam kiri wan TV ene me ngaroni ko na pente tayan ni ko ngurai ko. Oni ka meta ko ni pai e kari ki. Ni kanwan na program to ko mete ni kai ma meta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pente besumai. Ami katana wata ake ina ko na ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet botan no meta.
1: Angkoe, ada ko kain anu atira vereven nam potaki. Si tauroi na peni koroi ana kon nere ko tangiria me pona ai me tiroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs. Si tauroi na pen live ani potaki. E pupura na kase wataki ame takwa kinana. Ion de kiriwan TV o de social media.
1: Uringa riki, ari meni kapakan pon karukwan nam TV yan wenga me te pupua te tara. O yari ki na pen akoim te VIP ki te pakani po ibuki nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Ne itaki marongorongwa ikapou, ipun katamearua, amatata yon paye kariki, on kamingaroiko nikatoapong. Men, kiwan, tini.

Laure Arcas Tamas. Nga nakatima to ang kapuwa mo gira ang sinipo na esito na tatara. Ay nako nang dikirong kanulangan mali esen katagurawaki. On na nga, napupuray na ang kampanya tossing trading. Doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta kanunga ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimonawa. Sinakarawa aratulo na kuntipong at tumunipong tungon ang sumo tangawa bimonawa ngayon itay tapala. Kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. O pasko ay doon testowa ano kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungon ni may nikarukuwa tanina. Ngayon ay ka anatulo naki ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimonawa. Uri nga, tuwagira po si ngayon, kingin tiyatay pa.

Sangari ka panara, ora ka kaito na kundar kampana etos in trading, kay ESN na nga, anakanwa nga Emon Timoteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana, are kam na no, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori tagin akong marketing PBA, timiyon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwatake, dongarokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, ara wakira, kere itagiyon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimewatuwa na. Nawan tamakuri, ibukin ipaninindong urong na. Arataw man kami yari timewuri, tiroy, o tatapumo, yara di kapay.

0: una campana. A waterfall. Pataya ang kay yai tayen nakan nipakan po yon na garbo ng waterfall yai kay yana pakan po waterfall ang monte na tiroin na runte Samsung at yung six nipon at bubuwa pi meruwa ay yai rin na anakis ay yake po na
1: yang kami ko na ngative na ben ng Samsung
0: payer kan ngative na akawari ginanom na yung tayo 7 ay wabubuwa tipi meruwa po ng kay apun po na roy wabubuwa ni mebi meruwa kuwaran nan temoto yi 14 at tibubuwa tibi meruwa ZTE-835 tibubuwa ni mebi meruwa po ng kay kuwaran napin nan tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay apun roy punung wabubuwa ni mebi meruwa tenubia tv 80 max wabubuwa bi meruwa po ng kay apun roy may mayna wabubuwa ono bi meruwa
1: anaya ngayya muante ka nga mbota phone na aniki
2: Xiaomi Poco. And wabupu wapu imeruwewa te tahara pona. Angkai, ya pobu kita wana kon wabupu wapu imeruwewa. Tablet sa ikata uroi inanulpeira, ikata Samsung Tab A9. O ya pun pobu kita wana kon tini pupu wani mapu imeruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona aisi pupu wapu wapu imeruwewa. O nipopu kita wana, nipopu kita wana kon ono pupu wani mapu iti tahara. Kapu angkai wawa te Samsung A07, o inareki irong tini mapu ini present te paka nipo yon namka wawa antarepon. At the AO7. Irarikin nane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nulipeira. Po pa ingay, payekyo kyo kita.

0: Wata yan ang inkokongura. O ni kakamit ako kan man na yapo ng insinya.
1: Eh, tungkol na ibu ko na nakanoot eh, misi yari nakaroon yung tatayan na punti ka po ilu yari rin ako. Numuan na ilu yari yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na kita ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakamit ako. Aron na yakapo rin yari kayo. What bang bang!
0: O sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot in mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro yan ana SOEs. O way contractors yan misi. May na project sa kiyami na yan. Origi ay punupismaya kia o meta na kung na services mise me ana eso wiso project tari na koroy ang tatayan.
1: Ay yari ka dala rin kami pa ikasawa kaya yun kini sa buntan narda pakal na ko na no na ana service sa punta kini makuli at mise ay na tauruan ni koroy ang punta tatayan. Yakakawa kaya bukini ya yun pa laki yuk yuk siya yun itay no na kanuan wa the mise man eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natereluwa Ampota kina makuri, ako tangira ki Ati misi Awana project, ati amina dayana Aika akakawa kiro, ita bota namata
0: Minga ino da dayan, awai na buwa kiya
2: Ladies and gentlemen.
1: Eh, ayabong insinyang kiti misi engineering day. Epo ni pakaroy tapong wabuy na nilewa na kon wabuy na no one soon. Wawa ka nga wabuy na no one. Igay na buka meruwag yay. Dapay rin iskwela. Ano na takwagin na gilin ng interactioning na na page PBA. Ano pong na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo po ito nam na gero ko meron yung antarawa. Rokon dapay rin iskwela. Gero ko meron sila po na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay? Alin na tira-tira yay. Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na bala kinibas. At kaya na wuta. Kinibas. Patiba. Ere kay bana. Hindi ako nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: rotisserie promotion.
1: Ay, mga tigarang lang na. Ay, may sila nila, no? Aguda po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ito yung Vodafone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa yung nakomterpon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Sige roin,
0: sa pwede ka school naman Vodafone ay kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone piki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. Watch up! Young man! Here we go!

0: pa e tuai kua waroingai, pa e kasiya ki ana Erika vata Amerika ane nana drone Iran, keni pone kasiya ki nana misaira. Mena yeri pos pota ki nikare ki rongo rongoi mei Iran, o ataran ayaka kua wa te pai Erika ane, me e tuai kana kua naka me tuai Iran, pa pone ngaya e a kasiya te Erika vata ane. Pai kura kuna ngai te kairo rona konte tau te aka ni purans ni kainis me metin te tei naine te pui me te wanana ririki. Aware te aki naki, pa testa siri siri. Esa ni kina akiru ya prismen pa testa koroi ma kurin tanga kuna koi aini. Era ka yon, ono pui te ngawa me tati aka ina te maasa ni kosina ni yon purans ni te moani pungtori mi ya metin ianna. Aware aka iru ri yei pa eriai ki erika aki menna kuana te minista ipukin te tua esera antamania. Te menna airangi ni meen ondo ni mekina kinte tau te aka. Ya kura kura tia ki kukure in kaito wari e kana meki naki. E choro re parela apu ime te wanana ririki. Te apu in sandi bose na ki te akana nako ya placement na oka si te ririki. E nako, iron se nante te inaine e losa te pui nana ririki. Imi inna pe kana meki nante maane ane iron se nan rosa. Pa iese ni koroi makurintanko nako nasena ane nte ta ye mais. Imi intu ante te inaine ane nte ono araki aga kwa waki pa yapu ni karawa ki te makurintanko nako ina. Iron parela. Are airuai wa te namakai nang kai meena. O e puntuai, meni kasikaki ke ni karawaki te kakai yon airu ya praiseman. Ane te bai erangi ni kaunia o metariki ngai e mangariki na pe ana case te maani ane. O ni mengaki na pe rangin tapia kinaki ana case iru ya praiseman. O ako puntime to nungorana koni panani kiripe sakane muatukin rongorongo ipukin nungoram. Ake asariki ni katawrapaki, men nana roo ni kariki rongorongo panani kiripe.
1: I know you are tired. I know life has not been easy, but please.
2: Me aurit kain kiri besen kaben. Oi amo ta kari ke? Ke kari gira ke nam tare nam kueni waini? In? Ibu kure TV ke di kawangin kami pa yai yana kata kumane. Ayano sina koi mi ay na iralikin na rekampon penin tatani yai yai. Takatang umane yo, ekaine sa may pautokan na may tare na na akakin karigila kinako ari kampo na ni koroy men tapuni pa yini o ni karigil sense na yay.
3: Takatang umane yo, epurikaki on naranaki pa te women entrepreneur loan. E takatang umane, ibukin karigila kyan ay ako na pay ayini ari inatawroy ni waki. Nantawan ang sura in teririkya yo, awe awe. Can make you strong, breathe a little.
4: Kyo ina pa yapon si babaki ta katangumane yo oi kukure TV game katanota patenga unu mo na nimen aine kana kona ne puoka ki yon na bimakoron ki ribes ni kaputa ipukin si yo si PTC kaha anga unu mo data ya yo poka ki me are mina ena kona andre ke muin to wana te riki ni reke reke metameruan ai ya kapaka paka akete anga unu menimen ke anga unu
2: ai kai do roko ta ke waika kamnari ai na tai bugini din na kwan ana katangoma na DBK ekonokoro on poureire to wana te maisha na kona nako pon to wana tena awayo are kona pon nanga naki wowa aina ika akata wogi pa ana kona nin nako takatangoma na yo anari ai ni paka ayeri digi merenan tipi me wono na konni me bi merwa wa teriki tenuwa mani ntero na yo pon wowa teriki awa te pako pon si ni mego takate bubone ka toa teriki awa ni mewa te kapaka paka e ka toa na makaina nde maise ai nimebui de tara
4: bai ai kana kaina nwaki nkana akia atem ke am kainta bui o ekukure tipi kente kinna pa kau pai meka arapata narun tere pere pete pos o ekai anako akia nako kwa waki pa meu tipi ge ye ginai pa ai kanne o wanako na ante pa am kapomi kami ai ne ke ye mi certificate ya sande ke nana training DBK kaire na mi pupusi pa ekina DBK o henarangi ni pai si po hami me yai amreta ni pupusi ni kainis me am karikira ke oka kwa wakim poko poni mena nje makoro are kupupusi yeye mkatangomane. The ID card as for ipenetaina. Kipepa nampongi nipong. Owa ide loan application fee. E wapu ite tarama isina.
5: Deitaki nako nambanta repuona ika isuwa ni mewa akia wawa towana wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana taporo onowa ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana tenuwa awa ni mewa. O onuwa tenuwa akia taporo wawa taporo towa na onuwa na wande makuri. Ibukimi ka enche onon raina na Christmas, deita ki nakon DBK Christmas nte nampa isuwa ni mewa tenuwa. Wanua towa na tenuwa awa ni mewa. So ukure inape ni busmaiko na ropi si ipairiki o irunton Christmas, onkami ka ino onnape atauro inape regions na miyepo makuro naku ipukin po kami. Takisi ngaya, me kamkona anape ni email na konte email address DEV.
3: bank@dbk.com.ki. Kamrapa o Panan Depot Management o Staff DBK in Katikiroiko, Nkoi Tainer Koyamuam Loan, Onkoi Nape Are, Enakirike Mopuham Demantai.

0: Marin and Jessin Merawa Company Limited. Am Kampana Awa Kampana Arieto Roin Taina Kuntupaka in a Nana Services I got in a toa, Niaina Ronitaina Marun Naikai. To one upon Kapuna Quantia Tame or Tetano Ntipu Emetiroi. Wowa Karawakin or Kapuna Quante Waybreaker get the Tetrapod. Ibukin the Tokwan and Arupai Teno, Nakoni Metanuin, Amekaki, Aminuarumenta. Tenua Karawakin Hydraulic Horses Nakakin Size Nako. Awayana Simense Kakapuna. Wakin tipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukurin katanwatat ya Sinimerawa Company Limited payaya na services sa ikapu weirei aki apupunga roi ng tau roi ito pa ikayna nuya ami customers narun na ikay. Timisini bukini karawan ti oxygen gas me ana purity inakon gruapi menimewa ti percent ti oxygen gas mijina yu ikunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpunta roi na benipubu kinakoya kia kayna nuwa ti oxygen gas kana yai kaina nuana irom. Ekukure na pani ko sapa ya pupunga roin kai kapunga nakin de aggregate washer. Ipukin kai saka no wasi ya kakin tetanu mente po kapuka o tietame mente tanu. Sexy nga ya mete washer ayo ekuna na pani kana kuwa torun tietame o tetanu ziaro pe na kuna ni improve kin karoiru ariki metuwa tuan desmens ipukin takateitei. Ipukin na mirongorong o ya pupunga roin kai rokon tirangarenga ki nataki narana edit mixture kire ngarenga aikaya ke aki konan kapunga nakin denga nakin metismen si bukin ka korakoran metuan te pulik arangin roirei arun kapunga nakin ya ibukin goete sakateitei nakon nari notana kita yang natame metano men apel nako sinaniku kawara ana main office dia sinimerawa itapon takaronga ke intarepon nakon isuwa nime wato wana wawano watenua awato wana kemeri nakon info at tacl.com.ki ibukin paninin tomodang
1: Ah, men min ora ante ro ro ipo kente te pakantai. Pakantai yo di songra ante te yon kanes nang tauro inu maki me kan wanara. Kage bus yon te me wa ke kes na manga pun kame uri na pang kami ke kam na tauro in ro ro ni le na nunte te me ro ante pakantai ei. Ro na kina pe mang kwe ri ko ngura na pe de ke nam de ke de na wa ke kan nam kage bus yon te me wa ke. Ngay res na pun mon na pang kan me katangan na rong rong responsa. Ikure na pang kan te agen na te tai ei pati text. Men te po taki ipukin te tamane kita finance ngayang kan nari ya mga tauroy na nuna na papauto ka kanuan nara kakipos yon te ni mea wakia ipukin te tapakantay ino nun te wike ngayari sinakatanga mong kan na narungurungo responsa imin na narungurungo sa wakia na pang kan ni nipusmain kami yon isuwa ni mea wakia tapor wawa awa isuwa ni mea wakia kwa kakawong na peroy na kanda narungurungo responsa ayong kuya kuna ronira yon te ni mea wakia
2: Boreka tiam mina wakian tita yayo mana absin the tax. E kauring iga yo absin the tax na koyo amdan kapene ya or business. Akero ko yikare ke man the mice are dia in tax ya and this one. The mice yo are ebondion ni mewatena ina lonte wala tiriki. Akande nga ki kura ke kai pana register no absin the tax the day ya wakwa. Ina ponia ite tua na koyo kura ki akia kunia kirimu iru no absin the tax. Ai buki kura ki akia raka yikare ke man yon tibu watena. Kama kauringa kira beka ipakamria in register the vet. Poni ini betul yang tua, karena kuakira nanun naio. Ibu kini sisi lagi nengah mehatata. Waktu angka ini tak meharap si bayi riki. Airon tu ni Christmas. Kenter poni on deramba. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Nda kuakiriki. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Isua wawa kia. Wanua tu wana ni mewa anua. Nda kuakiriki. Isua wawa kia. Wanua tu wana ni mewa anua. Kita ini tak nengah koiran demeri. Text at mfeb.gov.ki Kapaka text Nikapungan natin the internet kiti banking kiti IB Nakoy na yung kami kapungan natin internet banking kiti IB Ibukin na mi kapaka text Kamkawin natin kay Pagkam nariyay ni kami tata Roy Nakorokon na mi kapaka text ha Naroon na yung kay Tuwanan Arante sa kapaka text Wawa, the TIN number, Tatinua, there are the tax on it, get the staff, daily, get the income tax, or am I sitting? I book in the Riki, get the Makaina. Inaramin mo yako at tawal mo yung o kanilakin ng kapag-tax anit. Kita tax credit kana para para ro yung orgon ng kapag-amani. Inaramin ti internet banking kiti IP. Inapun ko na anak mo yako at kanilakin ng kapag-tax anit. Kita tax credit kana ya kino ay netata kini para para ro yung orgon ng kapag-amani. Inaramin ti internet banking kiti IP. The cash. Inakapakakiro ng the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government. The sweep account. Number the account. The one the new one, the new one, our the one or no what the one. Now call Gerrick, number the account. The one the new one, the new one, the one or no what the one. You be recalling upon the government, the custom, you contact me the custom fee, a corner and a capacity upon Nakai. A cash in a capacity room, the cashier and the custom. The electronic transfer, around the account. The Grievous Government, customs sweep, number the account. To wana wawa, ni mewa wanua, to wana wawa akia. Ane mailong de kamisina te text.

Oh, men nan arong rong aras fans ane pas pas tanong raya kin ane busiran kar koi rong nara tay disang orang ina nanti pakantay ayo. Ay bunung wapoy meto wana rong kay timenis si mo ini mewa. Tatay ang kan kaya mawaroy tirain nang tawran gusto maya umantara po na rin na kawkaroy kanan na rani mewa kya ina nanti tapakantay. Kangay tiyakan naraman si Siraki. Raman si Sirak yung kangay tiyan ka na akaw rin nga kiyo ame tanika penyo business na kiyaro kaya karikiman nende may sa radion ni mewate ngay na nante wana teririki baka antani nga kiba na register na abis nende tx nende tay ave akwa ESA kaya kairwa.

0: Ngayon, oh, nabismayan ka na raman, tarapon na ako sa iyo. Kuna mauri ko tarapon, Maya.
1: Mayayta.
0: Ko tarapon, Mayayta. Ngayon, demoyan si Sira Kariya Santekin na nakakari kinakoyim.
1: Yes.
0: Aka uringa kiyome tani kabene o bisinisa kiyaru kaya karikemane te maisa erion ni mewati nga ina nante wana teririki. Pakantani nga kibana register na obisin te tex in te tege ya wekua. Ese ei eita kebure.
1: Ese vene san.
0: Ngayi, ayo pun rangis roi yamde kia ane eita. Awan kanak wangkan ya man katikiroi mekan. Ngayi,
1: katikiroi ane te buwe den na te. Ese buwe den na te te te. Ni bukele, macam kau ni, ni rute mana itu webung, ni rute, ni kasukawa, ni yesai, ian bayi, tempat kau mana itu apa, ataria, ian ni, ian sedo tadi tu web. Nak kau lihat tengkorin aku meni cari niya tu tengkorin tu. Dah ya karu asobu yari ni ya kaya ni juga ni tu. Nak kau lihat asobu yari tu tu juga tu iya. Ya ni payah tu juga tu ni nang kai cemai ko. Aku nak kau lihat niya tu iya. Jadi anu kau nak wah Christmas. Ay, wala ko yung gaya din na mga kaya. Mabun kayo niya ang community, yari tawa ka, community. Yan na ita, tawa ka station. Parara pa din na mga kaya.
0: O ay nang dara paroy ya raman tarapun na riasan kao kakano na rani mewakya hinanun ti tapakam tayo yu namta po yon na ita na pun katikaroy ko na pang kay kwasan ronay o rikin de ita kanon nara kakipo sa iyo ki o takantani nga na piya papaki paam katikiroy ya kwasan kanakoy apun ipe na pendo kuroy ni neye inanun ti tapakantaya iyo muna apun titikiroy rikin kwe mekan ni testa ni mewakya ngay apun ti ime to na pen maatirain ita uroy na penibus main kami ya kito akam na ronay yon po amiki kito yon na mika ano kiri kaking kay kaya aristan rukun to kina ti temakurin anun ti tangay na ayo natawroy na penibus main kami na mita repon ang kwere kong uray yan ibetam ang kwere na penibus ako tapin kay niyang was pangam to ako nakurukaribe kaya kwera nakukukuta na penibus tarapon kita itapara ikuna na penibus ako may kay yon tinimewakya ay timeto ang kanin tawroy ya restre kere imuina kanaro nang pa kuna tawroy na pen kwe may kan nini kaya kain anon ti tapakan tayo yun kangay tiya ka na ibukiya kura kaya kira kaya karikiman yon tipupuat yang ha kamdiyan registan the vet. Ngayon, aso nang kanina mo ang kanila, tarapon na iyo. Kuna Mauri, o tarapon Maya. Ngayon
1: ta.
0: Kani ko ake, rin mayarang ko.
1: Mentawa kaya ita.
0: Mentawa kaya ita. Ngayon, awa yung kanina, tisra kiri kibukim. Ibukiya ko rin kaya gira ka, ya karikimani yon, tibubuat yang ha. Kamdiya in registan the vet. Esa ay ita, kaya kairwa.
1: Esan,
0: ibu nenek sudah. Ayah, terane, apa nangis sudah? Ambil kiri kiri ane itu. Oh, ini kan aku di kampung katikiroi mekan.
2: Ayah, nah kita awang orang apa nak buat awak? Apun kina yang kanat? Arab jenat? Nee, kan? Yang awak buat kerja? Awak kerja lagi? Yang awak buat kerja lagi? Yang awak buat kerja lagi? Lalu yang lain je? Aku ana cara-cara yang anda kerawa apa bahkan? Nee, hati yang anda tahu kerja awal tiga ini awal jaga ini awal siapa yo eh anak ini anak ini lady bawa kain ayah aku nak cakap cara untuk apa kau bagi anak ini cara cakap dia ada apa di sana kan tu
0: Ayo neng darah panen pengguy desa ronai meyai tage ataran dah kengai ti ya pura tau tama arau romgei desa neng kan tu kami angen nanti korara balikin inanun ti ronake unanun ti tepakan taya yo ay kai dah guna penam katikiroye ke kuasan kan aku iki ande natai angai am katikiroye iki asan tangin nangani tu kukurai korake ke kuasan mana beyarai ke kuna titikiroye kengguy nam tapu Wakayeta ina nante tapakantay sa nang roro kontakin nante tayo yung kaya ipon si tapio warik deminis kaya ipon si wao warik deminis sa nang itera roin ni mawat sa angra ay tayo mato ni mawat rin yon isu ni mawat kaya tapro wao awa isu ni mawat ng kuya ko kan roin na pa ina nante tapakantay yun tayo tapara itauroin pusmai konti nampan ni ng kaya tayo mato ni mawat ipokim
1: Yawas.
0: Una meuri ko tarabon meya.
3: Auri.
0: Maya meuri ngi ko tarabon meya.
1: E meuri ngi ko tarabon
3: meya.
0: Tarabon meya ambo. Ambo ayo kan nam sisrek. Ata ora ko nak nam sisrek ayo ambo. E ka ngai dia kan de sisrek ayo. Ponia de suwan kana ko konia ki muina ba ko ki register. Naron e ko kanta ni nga ki ai. E sa ayo ambo ke kairo. Ataranya penangis na pemde keke ponis yai de suwa yon ani ngai aku kan aku am katikiroi ampo
3: ai aku katikiroa ni bes na tibu na ikai lera bu ni karin ni ah bun ni sa yai na buna jere ta kan na buna ni tirawa oh Tipu jenis bos ni dari ni. Arahar oleh jenis ni. Jenis betul pun buna. Dari oleh jenis kait bahasa ini menunggu rasa. Hai pun kau terima wah. Parap.
0: Oh kurang darah panah pempu nam. Kakatikiro ay yaki kwasta na pen ngana ko ina nunte te te pakanta ya yu au kanta ni ngana pe au ke uroro ame pa hepo ni pena pen doko ni nei yaki amu ame ta ki kwasta ni katikiro ay ya apu ni pena pen nungu panam katikiro ay ngana aruna pa angu ngurangkai dari kira yon teni mea wake ina nunte te pakanta ya yu asana pun wake na kun busmai ratarepun yon isu wani mea wake taparu uwa awa isu wani mea wa te metoan mawate laini pokemi tansa ni mea wake

0: 我的名字叫本名
1: 我的名
0: 字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名我的名字叫本名Aki kam kabuana the internet banking kiti ID bukin na mika paka text. Yay awa peka kam den met kameta ta roi dong rong na mika paka money amika paka text sara. Anga wuga me yay ya kaki patay. Saan
1: makaparani te kuya punang makakapanam.
0: Ngayon, nakakarigo to strike na kuin. Ngayon, kakawa mo rin kami kami ki. Wala rari te pa ma. Ngayon nakakarigay Mr. Kayo, ang kami ay kikam kapungan na the internet banking KTIB, ibukin na mika pa ka-checks. Yay, awa pa ika, kamday, kami at tata Roy, dungurungon na mika pa ka-checks saan. Kunangan ay buwa may yay, ako tayo.

Ah, hona me hori nkede sa ni me aguake agotara bon meia.

Nyaborika kiam nene wake nzita yeyo na no option to tax. Ya kauri ngai yo option to tax na koyi yo amdan kapene ya o business. Akero ko yikare ke man nte mais are dia in tax ya andeswa. Nte mais yo are ebondion nene wate na ina no nte wana tereki. Akandere ngaki kura ke kai pana urudista no option to tax nte tai ya wakwa. Ina ponia ite tua na koyi kura ki akia kunia kirimu iru no option to tax. Ai buki yikura ki akiare ka yikare ke man yon tebu wate na. Kama kauri ngai kira beika ipakamria in urudista nte vet. Poni ini betulnya tua, karena kuakira nanun layu. Ibu kini sisi lagi dengan mertata. Waktu angka ini kita kini merawat si bayi riki. Airon tu ni Christmas. Kita poni on deramba isua wawa ke. Wawa tu wana wanua ake onua. Nda kuakira ki isua wawa ke. Wawa tu wana wanua ake onua. Isua wawa ke. Wanua tu wana nime wanua. Nda kuakira ki isua wawa ke. Wanua tu wana nime wanua. Kita kita kini kuakira nanti Mary text. At mfeb.gov.ki. Kapag text, nagkapongan natin sa internet kaya banking kaya IB. Kapag ini kami, kapongan natin sa internet banking kaya IB. Ibukin na mi kapag text. Kapag na tigay, pagkamnariya ni kami at ata Roy, nakurukan na mi kapag text ha, naroon na ikay. Tawanan, arante sa kapag text. Owa, the TIN number. Takatinuwa, tira the tax ane. Kete staff, payee, kete income tax. Owa, may sirik. Ay, bukin tiriliki kete na makain na ra. Inarang inuwa ako at tawan mungi o karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana para para ro, yung orokon ng kapaka mali. Inanon, te internet banking kete IB. Inabunukuna ang nagwa ako at karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yakin roy na tata kini para para roy yung orugan ng kapakabali. Ganon din din banking KTIB, the cash. Inakapakaki yung the cash here, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government, the SWIP account. Number the account. The one tenua, the newa awa, the one or no what the one. Nakawakiriki, number the account. The one tenua, the newa awa, the one or no what the one. Mungkin kau sena kau nak apa menjadi custom? Mungkin tak menjadi custom fee. Aku nak anda pakai kena kau naikai. The cash, anda pakai itu untuk cashier and the custom. The electronic transfer, arrange account, the credit account, customs, swift number the account. The one a wawa, the me wawa nuwa, the one a wawa akhir. Anda mailon the commission and the tax.

Nyaburika kiam nene wakin tita yeyo Nana wapisin te tax Ya kawri nyiga yi wapisin te tax Na kwa yi wamita nikapene ya wapisines Akeru kwa yikareke man nende mais Ari liya in tax ya andeswa Nende mais ayyo Ari ebondiyon nime watena Inanon te wana tiririki Akandere nga kikura keika ipana Uridista na wapisin te tax Nde tayi ya wakwa Inaponi ya itetua na kwa yakuraki Ake ya kunia kirimu ilu na wapisin te tax Ay buki yakuraki ya kiyareka Yikareke man yon te wapu watena Kama kawri nga kina baika ipakamriya in uridista nde vet Poni ini betulnya tua, karena kuakira nanun naio. Ibu kini sisi lagi dengan mertata. Waktu angka ini tak merob si bayi lagi. Airon tu ni Christmas, kentera poni on deramba. Isua wawa ke, wawa tu wana wanua ake wawa. Nak kuakira ki? Isua wawa ke, wawa tu wana wanua ake wanua. Isua wawa ke, wanua tu wana ni lewanua. Nak kuakira ki? Isua wawa ke, wanua tu wana ni lewanua. Kita ini tak nakuiran demeri text. At mfeb.gov.ki Apakah text? Kita pungan natin sa internet, kaya banking, kaya IB. Nakoy na yung kami, kaya pungan natin sa internet banking, kaya IB. Ibukin na mika baka text. Kamkawin natin kay, pagkamnariyay ni kami natataroy, nakorokon na mika baka text ha, naroon na kay. Tuwan, aranda sa kapaka text. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tirate tax ane. Kete staff, payee, kete income tax. Awa amay sirik. Ay bukin diriliki kete ramakay na ra. Inarangin mo yako at tawan mo o karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana para para ro, yung orokon ng kapaka mani. Rinanon ti internet banking kete IB. Inapuno ko na anak mo yako at karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yakin roi na tata kini para para roi yung orokon ng kapakabalit. Rinanon din din din KTIP. The cash. Inakapakakin yung the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government, the SWIP account. Number the account. The one the nuwa, the mewa awa, the one or no what the one. Nakawakiriki, number the account. The one the nuwa, the mewa awa, the one or no what the one. Ibukini kwa sinapwa ni kagwame ndi custom, ni kwata kime ndi custom fee, akona ni kapakaki na kwenye naikai. The cash, inakapakaki ilu ndi cashier ndi custom. The electronic transfer, arandi account, the Kiribas government, customs, SWIP, nambandi account, to wana wawa, mimewa wanua, to wana wawa, akia. Ane, mayroon ndi kamisina ndi tax.

Nika pene nung ram na o dine dine ni Handless Love at yapon wasi na pero ay disa ang ran kada kaida yon panan Mary FM 89.9 tayo dike ay aboray soa sanang daw ang kanin wakin mga ritana ko kanon ng katayrik alis na mga mananapang kaniyay may kakakintirong rong ipukin nung raya kinakinatakawatay na nang tayo dike

taki me te ni men ana opisa te kiripes competent authority te po wi ayu irang ni kakapa kina ko ya opisa i kai ipukin karape ben dike ya ta tai yon tua ipukin te yu ani mero roi pai ai ka ariye ni koroi ipukin irakin tua ai ka intiero pa ana kona ni kana ko i ai koropa ina kon ana makete te yu Inge nani yang anak kakai tahu te pota kina kawai bukin te me tuan ana poto katera pata ete fwefe yoni terai kai yon rona ki me ana po katera pata ete Pacific European Union Marine Partnership ibukin manenakin te mananga yo. Aya poto kai na dangini poka wota kira kien na nakona pai kiripes ni karuku na kon ari kai na nuwa ki jo na te ibukin din na kon te yani makete ai kabubura. Ai min te boka kanore karaba ki nikainis me une akinan te police kapi merena ya sim ai ka te good life men TUC o te kinas me putaritario e te pena ko good life men TUC pangaya e wota ano ko te toka nikai te rongoro ngare kare kete runa kare kero ngoro me iron te CEO men te Kiripes Highlands Football Federation e te ke waka wongo o e taku pa te boka kanua yu e karaba ki nitokono vonga ena ko I merena ya sim ai ka wawa I kai ike te pena ko good life me anaruru e wawa Ani ka woman tekinas me anaruru eto wana. Eta kuri kiteke ewa pa te kapo ayu e manena ki iron teiko takini praisemen no ni peharunga ki iron te kif. Inge nane o te anga kanua ngay natavroi ni karawa ki ntepui merua wa yeipong indena makaina etun. Ntai ni puka merua na yeipong praisemen ke te police tei. Onung ram rongrongon atentepetepeke. Mei maino te kapo wi esa ni kune ete minister ibuki ni kane vepe. SMS seka ni purenke ya ki katano atana anga manena kon te wana te reide te maise te puina te ngate tara ari eta kutani ka pura pure pa ane poni katan ananda no ye tan reide te minista I bukin te mane rata tangi mana e poni kone ya ki na pe ni pure ge e kareki e teika na koi ya kain te tapu ari ya nga ye yarana ya sani ke erika aki mente na koa ni minista me e poni te metu antiki pa te satei o ni kati nang kaya na mangatang ni kaita rate musane inge nanyo te kaumen ni prime minister Dr. William Ilatu. Yes, and I saw a comment of a bowy area tata, many pukina and nepe ni rekereke, mete makuri, nikamango, ntainterine dine. Etakota bowy in the Tayanepa, yakitau tekakawa, ipukin pukina and datu. Tayanika tain tekabowy ekai, anakona ni karike tekangang, anakon, anatau teka Prime Minister, Lord Fakafanua. Yan tuan tuanga, o makuri na naina nongkana, ekakawaki pa, ekaraba kiro yatante, o anakona ni kapenea kitante yakane, men na yakain takataka. Oye sang kai nu siren ne koya kwa kame tuan de takina me te tau te ka ya bou yon to romo ni min de ken te prime minister ya bou e me te wale eta ko te minister I bukin de ta ke mesena ni ku e Winston Peters pa rokon wale yon nu siren e pon tangi ni kakava ki bukin kame tuan de rita ki mere na ya ben de bete veke e me nan kai wale yon nu siren I bukin kai spona o me ro rona me prime minister Christopher Lucan o Peters ta pe wate wiki I min de nena pa te sa kai riri e bou yon de beto romon Rokona, ena puni kamea toa ari ki reita kinna peana meni usiran, oni me roroa kini, ai ei karike pei, yon tai eni karikirake. Aangan to toko I ka anganga meni pipitakin ka nuani poong, o pai, ai ka ari kini moani pai, naonan tebe tebeke. Ea ka mente tea kinna na pea wale, pa, ena rangi ni kapenia anatai yon tara kia taani makuri, pa, anako roi roi tapeia, oni ka yaka ina pea pukina ia, pa te wana na pea natakete, e ena waa korona, mente muantai, are etawa iei tena kwa ni ka iriri. Onde tan nomoram rongrongon apen non nada. Esa te presten sa Donald Trump, nipukina hiran pa ekasia te wana na Erika buta yon de Strait of Hormuz, on tua pa inaka poa mi na nawak hiran nane, yan nora na pondiai. Ana Erika buta Amerika rekasia ki ane ponte apash, o pa irasina eka women, apun kamea waki na nasi drone Amerika, narunda na di poste US Central Command, kete CENTCOM. Eta ko Trump pa women pa idasin te abas ane me amenon kai na kea ikua kia. Ite ta yeyo eto ye taake pa tira na ka pomi Amerika are na koroia me ka kwa waki pankana yei anapua ka Amerika ni ka pomi na koni Iran o ena me nga kariki ete ka nganga na konte waki ni pororoi ai awaki nkai ipuki ni kati ime toani ka tokan te pukua kai merena yape ai kai. Eta kuriki te menna ano apisa Amerika pa etua ikua waroi nkai Pa ekasia ki ana Erika buta Amerika an nana drone Iran keni poni kasia ki nana misaira. Mena yeri pos pota ki nikare ki rongo me Iran o ataran ayaka kwa wate pa Erika an me etua ikana kwa naka metua Iran pa poni ngaya e kasia te Erika buta an. Ayakura kuna kai te kairo rona konte tau tea ka ni purans ni kaines me meten te inaine te pui mete wanana didiki. Awale te akinaki pa tisa siri siri. Yesa ni kinakiro ya presmen pa tisa koroi makurintang.

0: ko yain era yon ono pui te ngao meta ki a kai na te mas ne pas ne yon purans te mo ni pung tori mi ame ten yanna avari a kai rudi yai pa eri yai ki eri ka ki menna ko na te minista i pukin te tua eseran tamania te menna erang ni men on ni mekina ki te dau tega ya kora kora te ki kukure in kai te ware ka na mekina ki a cholo re parera apui mete wana na ridiki te apun sen di posena ki te ha na ko ya praisement na ka steridiki ena ko Iron senante te inaine e losta te puina na ridiki. I min na pekana me kinan te mane ane iron senan rosa pa esa ni koroi makurintanko na konna sena ane nte ta ye mais. I min tu ante te inaine ane nte unno ara ki aga kwa waki pa epun karawa ki te makurintanko na koina. Iron parera are airuai wa te namaka inan kai meena o epun tuai menika skaki ke ni karawa ki te kakai yon airu ya praisement. Ane te bai erang ni kaunia o metarikin kai ye mangarikina pena keis te mane ane Oni mga kina pe, tangin tapia kina ki ana keisi roya praisement. Ako pun tine to nungora na koni panani kiri pe, sakan ni mo tokin rongo rongo ipukin nungora am, aki asari kini kata urapa ki, men na naro ni kariki rongo rongo panani kiri pe.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Naurit kain kiri pe sini kapen. Uyang mo takali kina ki. Okay, kan kita kan nang tare nang kuwi ni Wayne. Don't give up. Then, ibu kuri TV kaya ko ngayon kami pa, yay yan nakatako man eh. Ayan o sino ko yung mi, ay na ilaligid na rekampon pa ng tatani yay yay. Takatako man eh, yo, e kaya na siya maputo ka na may tare na, na akakin karikira kin ako, ari kampon na, ni ko roi men tapon pa yun eh, o, ni karikis sense na yay.
3: Takatango mane yo epurikagi on naranaki pate women entrepreneur loan. Etakatango mane ibukin karikira kian aya kona pai aini are ena tauroin wagi. Nanto wana sura intereriki ayo. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa ya prinsipa waki takatango mane yo oe kukure TV keini katanota pati ya ngao na mua meni imen aine ikana kona ane puoka ki yoan na pimakoron kiri besi ni kaputa. Ipukin COC o PTC kaka a ngao na mua ntataya yo. Puoka kimi ari imina ena kona andrike mwinto wana teririki ni ireke reke matameruan ay ya kapakapaka akete ngao na meni imen ke a ngao.
2: Ay kaito unako tapio waika kamnariya ina tayo ipukin din na kwan anakatango mane di TV kei akana akuro on po urirei. To wana. Temai sana ko nan nako punto wana tena awayo ade ko na pun nan anaki wowa aina ika akata wogi ba anako nan nin nako takata ngoma yo anariya yini baka ayeri digi mere nan tipi me wonu wana konni me bi mere wawa teririki tenuwa me anin tero na yo pun wowa teririki awwa te bako pun sini me ko takate bubu ni katua ririki aw ni mewa te kapaka paka e katua na makaina ndemai se ai ni me bui jetara
3: bai ai ka na kaina nwaki ngana akia atem ke am kainta bui o e kukure tipi kente kinna ba kau bai me ka arapatam na Te repe repe te pos o e kai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa e kane. O wanako na antei pa am kapomi. Kami aine ke ye mi certificate e sandike nana training DB gei. Kairi anna mi pupusi pa e gina DB gei o henarangi ni pei si puo kami me yei. Amrita ni pupusi ni kainis me am karikira ki o ka kwa waki mpokupo ni mena antep makoro. Are ku pupusi yei am katangomane. The ID card e swa ipene taina. Ki pepa nampongi ni pung. O wai the loan application fee. E wapui te tarama isina.
4: Deita que na kunna banta re puonna ikai suani me awa kia wowa to wana wowa taporo ni me awa isuani me awa kia wowa to wana taporo no wani me awa isuani me awa kia wowa to wana tenu awa ni me awa o ono wa tenu awa kia taporo wowa taporo to wana ono wa na banda makuri ibogemi ka enja onon raina me Christmas deita que na kun DBK Christmas nte nampa isuani me awa tenu awa Wanua to wana, tenua awan mewa. Sukure na pene busmai ko narobi si paidiki o irunton Christmas. Ong kami kain noon na pe ataw roi na pere agents na miya pamakuro na ko ipukin po kami. Sagisi ngaya, me kam ko na pene email na kunti email address at devbank@dbk.com.ki.
3: Kamraba o panan deport management o staff ng DBK ni katikiroy ko ng koy tiyanir ko yamuam loan o ng koy na pe are inakirike mo po kam demantay.

0: Ante me to no rami na nante tamero ante tai de ke ai pun sa pui mete no de minister na po roi vanua te sang rai na nante te me to no ram de ke nam de ri ke ante tai enga ne sa nang tau rai ma ki na ante ta na ko kanan ong ram na pe kanan nam ka tai de ke yo anna mo nang kane me ta wan mo kanan te pong de mi ke me to wan ar ka tan mata awai tong rong ta pe o me ria responses upon iron na pam kampana at ppa tawan kanan de bong ibugin de tai de ke ya resen ka tawra wa ke me no pe sin tawan kanan de bong ari peso ibugin cha no ni ki peso ba na pe an te me to ka pong na ke ne no te tai de ke ni ka ro ka to ke ne no bon no wan nga pong choni ya ka tawra nam pa wo wa e ka tawta wa ki ri tan ta re pe na ro ko nu wo wa de sma re van wa ke te mi ta ke yo na de ki de pe mo no wan sun wa nga wa pe mo no wa a ka ri nga ki te bota no me ta ne pa ina te ta tawra in te to ko i ka nga nga ke na ko nan ro ta ki ai kare me tuan cheng ka tau roi nam pane me awa. E te ime tua ka tau tauan kare me tuan cheng di mere nantai bukin te ono ni kiribe so baana pe. A ka uringa ki kaino anoi kaini paina te tau roi. O te pai eriki, e te pene maing te nang puaka nako miang me ine kunche ono ni kiribe so te pari kon nang me iei e ruota ono ni kiribe so baana pe. I bukin te ono ni kiribe so baana pe, cheng e bebe te ono me tua tau me imeyo nako me iei ki meyo ni pirina e yonogu nako nte pui meni mewa di noot. E kunan toka di mere nantai taari ena merepu. Makin na po tari tari tarante tai ke yo na wanang nang on karau e pepete tarani nga pong te utana te wanang nang on me apururu ni karau na ona tabewa mera ke ye bai ang tarava mayana tarante tai ke yo na wanang nang on karau e pepete na kon ne pon tau na ona tabewa tarani nga pong te wanang nang on karau e pepete na kon ne pon tau kuria rano ka wape meme tarante tai ke yo te wanang nang on karau e pepete na kon ne pon tau tarani nga pong na wanang nang on karau e pon tau na ona tabeu wan te nga pong ipokin no nous tabi te we beru ani ko nau tarante tai ke te wanang nang on karau e pepete on kura koran te petai tarani nga pong na wanang nang on karau e pepete ono to ata mena meru re tarante tai ke ya na ka karau tarani nga pong na wanang nang on me apuru ni karau na ona tabeu wa ai pokin e pana pe tarante tai ke yo na rike ra ken wanang nang on karau e pepete na ona tabeu wa tarani nga pong te utana te wanang nang o te karau e pepete kawai na makai na wa pong e mu inte isi pong e nano awai ta wan chora mate yapus e kata uta wagi pa e asa nora tari na nente manta ire ke na ko ai wa pui me suwa te minis na kone suwa de de nano e te wana te semare te wana isuwa te mita a te yapus na kon te karangaina te nuwa te minis sa boto wana di ya tama e wo wa te semare wo wa ruai wa te mita te orang kan dari mina e na kanta ni ngaki na kon te mani ngapong te kwa tai mene suwa de de nano e te wana te semare wo wa te wana te mita Awan gani ta wani kanon te pong te sangurari asa na pen kata urawa ki bukim te tairi kei. Men no abisin ta wani kanon te pong ari beso. Awa yung, ayun gani ta wana rakata nuata. Nako yu hame tanako morara riki tarawa yeta wa beyang wa mayana. Search and rescue case. Wapi me wanua kairara uowa. Wanga wapi mwanua. Te boos te kai bea buobuo benin nanuna hawasina nikuna. Asana ni kuna. Te bui me wanua te bu sabakina. Te isin, te apui te ospawa o te nime ni kaina. Karosu was, te mane te nipi me wanua na didiki. Kaini merakei. Ta atawa uriam, te nipi me nime wanua na didiki. Kaini putaritari. To ria, wapui me ruwe wanua na didiki. Kaini tarawa. Aki itana takuronga besu, njo te buina. Nga pungin te kawapung, ruwe wan suun. Wanga wapi mwano wanakawa hawa suwa yu kilikaki. Kama pusaki ntareponia the marine card, the number, to wanakea ni mea wakia. Aria kapuwaki, ke isuwa ni mea watowana, wawanowa ni mea watowana wawa. Ke police control, the number, to wana vanua vanua, ndeke ndongorongo na irumi. Sirangi ni kainanua mipupuoki, paina metiroi te kakae. Kamrapa, made on the officer in charge, MICT. Ana litana kon kanong ram ne katangan ni rong rong responses ke ke na teme tong kanini mang rong rong kanwan wa kanwan te te tai ke yoi pokem
1: wa me se only food rush
2: ke se gosu kon men ka bona antes ke te energy conservation ayo na kamata ta te bota kini maguri bukini makurian kalikira ke okati na toan pora pora ke te mise ke ke me yo kani ambeli Kami yang botak ini makuri zatau teak, tayani bisnis awai mengak ya kapongan atis, ada ipi di ontara wa o Christmas open solar system. Ay kaya na kami atata na kuya tabutan no amat doon kawai kaya na tepe wa ke akainis beti sikosuko men kapungan tis kete energy conservation. Tawana, kapungan naki ni paika ameo men tis ay ka awalire ka yakapene is kin naranaki ni metang pa energy efficiency product awai kai tepe wa katoto te taura telet. Ayo te taura aera gino marire ka nakapene is na kuna akakin taura ay ka sedani yai naron taura te pauta o te taura te punumua. Eka ko wala pa era ka yon ni mebu ita kati bubuwa warere ke ndiki anaka pene is telet nka bota waki na taura ake tepe uwa. Tia kon na yara nagi pate ini meta pace ea kon. Ayo tia kon era ni warere ke ndiki anaka pene is nka bota waki na ea kon na kesi tatene yei nika kabunga nai. Eka ko wala pa tenepu ina kon ni mebu ita kati bubuwa warere ke ndiki anaka pene is te ini meta pace ea kon nka bota waki na ea kon ake tepe uwa. Kapuwakin ke kapunganan ay sibuwa ka energy efficiency kuna tayo ay kayin men suwon transtika aki anim yon na sibuwa pa inariya ini mais na sta mais inte sta pun mwereke ndiki anakapene is ti ay sibuwa an teka wawa anu ay ka anakona na puwaka si koskonan teis kenara na ginimetang pati energy conservation practice ilang kaungagi tibutan noma tapa anariya inepe ikatana yaya ntayin ako on tawa pa anuwa ni mewiya karawan arwaro ibigin sikosikonan teisi yane mea ngaya on tapo ni maguri ay kay katoto tapewa teimato asiringi iloy pa ina mouse kaya mobis ay ka ameo men teisi mkana kupon nagi kapunganay kin kay nanoy karike ang mea kon ay napotaw kurakura na mabupuran ng mru karawa roy ang mru ay ea kon pa inapuno roy nako sinako tia on din kapupuin sinanoko kamete roy ang computer ang fan ea kon kaya pa'y karaligya kaya ang mga umentes ang kanaro na pa iato ki kapungan na ilum ng mouse o punimain kita na kinamtapo ng maguri. Meni karawan na ikawaway kay narodawa na kapungan na akin pa'y ka awarileke ayakang mita kaya the energy efficiency product o ay takawawa may awakinan narawaro yon sikoskonan tes kaya the energy conservation practice o ay napuwa karun sikoskonan ang miss o ay po ng kapenemane yon buon tes yan may ngam o namtapo ng maguri. Ibukin daw ako na yapanin. Kukon na ang data kinakunti email address sa iyo, ebd@misi.gov.ki ke tarpon na kunti namba ay suwa awake uwano wa towa na ruwa uwawawa ke unawa tenuwa kea towa na uwawake na wantabako.

0: kwani ne yangwa kawai mi bikin promote na kenan business ke amtapo ne makuri ke amorganization community events or even nam public awareness ke ko yangwa mantain kina kimiro yam customers ke pon nam taket ori ke ga ya khan pongin ta khaino meta hey
1: yamam yamam Karguan kay onikram romoromo iron de boda namita ilanon terio are nga yana kuna ni tata ka onika suwata ge anuan nam service na ko ito tay to wala mata tay to wala na kon de boda namita
0: o no koy mi yana pota kini makuri ta utega business ngos pota kini naro rei rei kawa kurubu o ay poni ngairan ka tene o tay ay kana ko kinam katanwa ta yon terio punto wala mi po kon nam plan ni bukin nam kakatanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers Aki kam tagitini na mi products ke a mi services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karangin po nga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itipo tan noa neta.
1: What bang bang! FM89.9 wasin na muna kwa wa eh kung nandangali ko tika penan to meron hindi na nung tagayang service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon to bobo kitawa o rin metroy ibukiming ka ni bobo takin maguri community sa akong tibotan nanda ay yun na niya kakawag si FM89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamang ngayra ntipong ay Ibukin de kirongrong na panin orita ke na koiran de nampa e ono watenwa ke tenwa ke to wana ni mewa ke ke suwa tenwa ke akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Mauri PPA FM 89.9
1: ke boni kawarira o pondrogo na Frontex ipairiki ke kona busima ya gei matemongare

nauri ar customers ngana kodin ton ka pomo gera si pone asito wona tara ayna konam de irum kanwa mari esen ka tagoro waki onnga na kukurina ang kampanya tosin trading do wala din sin was at 9.8 koragoran ayo pantaka nunga ibugin tara makaina ay may go tanga wabi mono sina korawa aratro na kontepong at mono pong to wala sin go tanga wabi mono ngayari taita pala kapua amukira a korea aram aram tamam ang phone number Aukas ko ay doon testowa ano ko kapuwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapuwa gi mentongwa na ni may ni karukuwa tanina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tila makay na eme wotang awapimono. Uri nga, to wakira polisi ngayi kingin tiya taypay.

Sangari ko pa nara, ora ka kay taong nakunar kang pa na etos in trading, kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Metiroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kang pa na are kam na no, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwata kaya, dongor akong ng kam pa na, ang kanako tauraw na pang sponsor na, ara wakira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo watawa na. Dawan tamakuri, ibukin ni paninindong rona. Arapaw man kami yari temeo ni, tiroy, o tatapomo, yoran kapel.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panani kiti pes ko kunani buwakay.
0: Ake ang na ikoy ko ito. Sireita kina kunya na si marketing BBA. Au abon buwak na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron marketing BBA. Sikuna ando kon dari am tamni on korwa am tamni na kon na reko tangiria o sikuna ada ne korwa am script dina non tererio kutiaro are kala yung ora te bota lanta o ya bunnim tangina dona no tangin a promotion na rena kala ko dina non panan dina kun kun ada ndo kon nam tabo ni kuriye a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and a tang roy o ya mandira roy na kon te bota lanta.
1: Reita kina koira nara nampa e onowa tenua kia tenua kia to wana nimewa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Hawaii bon roi warang kai te menese men wanu ate sangra ko te metana pe nong rai dari ki una nenta meru ante tai rike asna te tana ko mangka nong ram me ka peneni ko ka kinara ka tanwa tayo na ko yo metana ko morara ri kitara waieta hawa pe yang me mayana te kaisi ni pesena ko wapi me wanu ka ira ra wanga wapi mono wa te bos te kai te ape apo po pe ni nanona mesna ni kuna te bi me wanu te bos ta pagina Tensin te abui te ospawa o te dimene ka aina. Karosu waas, tene pi mo anuwa na ririki, kaini merakei. Tātau au riam, tene pi meni mea wana ririki, kaini putaritari, o tōria, wapui merue wana ririki, kaini tarawa. Aki itana takurunga, jo te buina, nite ka wapung duai wan suun wanga wapui mo anuwa nakawa, awa suwa yukirika aki. Kamabusaki taripuonia the marine card, the number, te wana aki ni mea wakia, Keisua ni mewa to wana wawa anuwa, ni mewa to wana wawa. Ken the police control, nte nampa e to wana vanua vanua, nte ken dongorongona hiromi. Sirang kaina noa mi popuoki, paina meteroi, te kakae. Kamrapa, awaniriki men ironte OIC, nte MICT.
1: Angin kokongura ani ka kameta ku kanwa na yapong insenia
2: eng tungala me ibukon na kanwa de misia na karo yende de yan de ponte kapo iru yari rina ko nyomo na iru yede yan primary school ni karakoa pire ya ken naida e katana senior secondary school ayo eran kokongura ani ka kameta ku aron na ga bore iri ye kai what bang bang
1: o sexy na ye me pon karuto na ari pon na ka kata roi me na kanwa de mada ministry e misse ndona ki roya ana eso wis o we contractors yan misse mena project ta kyame na yana Origi, Ipon Pusmaya Kia Ometa, Nakonda na services mise me ana eso wiso projector in a koroy and taya.
2: Awai contractors, akiamina na danyan na natererua, amboda kina maguri, ako tangira ki, ad mise. Awana project, akiamina na yana, aika akakawa ki iro unta boda namata.
1: Ningay no da danyane, oe na buwa ki ya.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eh, aya bang insinya kita misi engineering day. Epo ni pagaroy de bang wabi man nawa na kon wabi mano wan soon. Wawa tenga wabi mano wa. Igay na bukamer wa diay. De pa iri square. Ani mete ko kira kira nung live streaming na na page PVA. Ani bang na page lang kita misi. Ayo am tay de bodo nam tan kira ko mera yon tarawa. Rogan de pa iri square. Gera ko mera sila ko ni kira bas. Ayo am tay. Mete ko kira nung social media. Pan de tay. Ani nang kira kira yai. Aru ni kekhawa ni sebagai yang insinia. Ibu kena berada kiri bas. Aku yang nak muta. Kiri bas. Pertia berada kaitana. Dia nak ada ayo. Ya man. Ya man man.

0: receptionist. Ah, bonungwe. Arekongora anti tayayo. Kutangiria bana katuwa anti tewukira anam store. Kengwe arekongora anam anti tayayo. Kutangiria bana bonyikira jamukira anam taro anam mouse. El camel romane. Anki ere kukapungona kina taka wafo huri na nandeneri kwa taka niya bayana sinzi na kina kwa nandeneri amwukira hali hapo noro kwa nika toa wiki ya ramane
1: eng reita kina kwa marketing at bpa.org.ki kita rapo na kwa hira na kwa tenamba ono wa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua ipukini po kama kariki amwukira oriki aipunna mkora kaki amega isina nikoni kiripes ari na kona andiki pa ye bepa ni marabare ni kaka ki posumin ai ya makuri kora kora ari na pon kona na pemna ngana ki the relax or the myoung roy the veni veni roy or the young roy or the raw na ki and the stress
0: lano na pa bepa at the wira ari na kaka wa pa kona na pa nori ta yan mawa ki post ni bukini makuri na iro unja tauteka na iro ya business na project ay kati ime tuwa nika katano watati nino na batu wira ngaya ayo ina kakawa ki bukim sensi ngayon ni bukim ina batani business iti ime tuwa nika yon nampiba ni kongura at wira toto kanta yon pakana po na kongura nariki dokorongo ay karang kakawa ki nimo anna ni pondokoro kunda para at ilibas tipe tipe ki awa iti yon natin uringa pampia pa ni kongura at wira wansi ngayon ako na nangali ko tiya kay pay roy lalo ng makuri lalo ng tayo ni pisinas lalo ng dokorongo ay kakakawa on this roy on kuwa roy
1: tayo maning anap eh are kapuwa kin na mukira ni po na si to wana tatara kuna kuna din na kuna pay ipuwa kon nara penin katiki roy are edro ni katua penin tena makaina on katawrawa ki kanwanga na ikapun rangi ni meti roy on buonga na ibukin na musu
0: pampia pa ni kongura at wira kuna narana watisa katumay isa kaniko na atam matilibas o ata akikuraruan ako na ngayon. Wakira! Wakira!

wa be ne mon kan ne yaro ngoro ngo responses me am kampana na PPP ke kwasa le bendo ngora yakini kan non wai na reita na ko wo wam na nte tai dikai yo de sa ngora ke e mi nta pe ko ra wo wam sa ma ko ke diki a yaro ngoro ngo responses na ko im

Te sigo su comen kabona antes que te energy conservation. Ayo na kame atada te bota kini maguri bukini maguri ani karikira ki. Akati na toan kora kora gete mise. Kige me yokani ambiri. Ntami ani bota kini maguri zeta utek. Tayi ani business awai me nga kia kabona antes. Adi biri on tarawa o Christmas open solar system. Aika yana kame atada na koye te bota no amata yon kawai. Kia nga tepe ua kia kainis. Mete sigo su ko men kabona antes que te energy conservation. Tawana. Kapongan aki ni paika ameo mentees ay ka awalili ka yakapene is kinaranaki ni metang pa energy efficiency product awa ika itapiwa katoto te taura telet ayo te taura ayarang ng marili ka nakapene is na kon na akakin taura ay ka setan yay naron taura te pauta o te taura te punumua ya kakawag pa era ka yon ni mebu itakatibubua warili ka indiki a nakapene is telet nkapo tawa ki na taura akitapiwa. Tiakon ay aran nagi patayin niya the base aircon. Ayo tiakon aran yung wariri kidik. Anak ka pene isin, ang kabuta wagi na aircon na kasi sa pene yay, ang kakabungan ay. Ikakawag ba, tinibuyi na kon ninibuyi takatibubwa, wariri kidik. Anak ka pene isin, tayin niya the base aircon, ang kabuta wagi na aircon, akitapiwa. Kapuwagi ni kakabunganan, ay sabagay ka energy efficiency, kuna atay ay kayin men suwan transtika aki anim yon na ispok pa inariya ini may sana sta may sinte sta pun mwere ken digi anakapene is tia ispok an teka wawa anu ay ka anakon na nipuwa kasi koskonan tis kenara na gini matang pati energy conservation practice ilang kaung nga kita butan noma tapa anariya inape ikataniyaya intayin ako on tawa pa anuwa ni mewiya karawan arwaro ipigin si koskonan tis yani may ngaya on tapo ni maguri. Aika ika toto tapewo. Teima tuwa siringi iloi pa ina mouse kea mobis. Aika ameomen teisin kala kupunagi kapuanai kien kainanui. Karike amia kon. Aina puta ukurakura na mepupuran namru. Karawa roi amru ay ea kon pa. Ina punu roi nako sinako tea. Onde ni kapupuin sinanuku. Kamete roi am computer. Am fan. Ea kon. Kepa ikara liki akea ameomen teis. Nkana aruna pa. Ea tuki kapuanganai rum. Na mouse. Opponi mai ni kita na kinam tapo na maguri. Meni karawan na ikaw wai kai. Naro dawala kapungan agin pai ka awarileke ayakang mita ke te energy efficiency product o ay takawawa. Mewakinan naroro yon sikoskonan teis ye te energy conservation practice. O inapu ka arun sikoskonan amis o ay ipon ng kapenemane yon bon teis yan mengam o nam tapo na maguri. Ibukin doko na kona yapanin. Kukunan dita kinakunti email address sa iyo. ebd@mise.gov.ki ke tarpon na konti namba ay suwa awake wawano wa towa na ruwa wawawa ke unawa tenuwa kea towa na wawake na wantabako.

0: Am na pena ni mauri. Si bundi ma dona kan tau ro in karugo itiri na ko. Yana mi au si tu kum kue are imme me tena nom. Ni kan nungo ngora au ni matta kuni pae ka ariki. Na pa magi ni bas. Jo na be au iti piti piki.
1: Punti pipi ti arona. Papun si am screen na tau ro in mengam. Posi ka pahate bu bata tarai buki ni karugo nam TV. Au ko kona na pe nuri pae ka ariki na pa mei. Ti piti piki au jo na be.
0: Sasi ngai me am tiano wa kiri wan TV. E punti ima tona pe na kabataku kun kanuan na nau sin tegi ni bas. Are ka korowaki. Ngorongon na ba may, tipitipi ki atyaw nata, e pundai sina kuna pangkay ng tayinari, itirani suwan tamon tayiriki, atyaw rawan tayiriki, tiyaw ay suwan tamon ng apong, tipi mawuan tawano, away tiyaw awan.
1: Auri nga, ang kaya wakan, rungan na nakapi may suwan ni nome tapang mekiripes, aw am kiriwan TV, ene mga roni ko na pentatayan, ene ko ang uray ko, Oni kami taku ko ni pai ikariki ni kanwan na program to ko mete ni kaino ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pina besimai. Ani katano wata aki ina kuna nungraya ko ni meta ko kina ki yon te TV na ko iya tibota na ameta.
1: Am ko iya ere ko kaino na tira vere ven nam puota ki si tauro ina pina ni koroya na kon nere ko tangiria ne pona ay metiroi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro ina pina live ni puota ki. Apupuran kasi wataki ya matakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mga mette po at tara. O ya riki na penakoyim de VIP kiti pakani po ibukin ng popa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay. Isuwa tenungwa akia, akia awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akia, ni mewa taforo wakia, ni mewa wawa. De itaki merongonongwa ikapu. Ipun katemerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katuapong Men Kiwan Ting.

Laurier Customs. Nakakotin na to ang kapuha mo kailangan si po na esito ko na tatara. Ay na ko nang digilom kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, napukuloy na ang kampanya tossing trading doon na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw banta ka nung ibigin din na makaina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa aratulo na kuntipong at tumunipong tungunan sun wot ang awabi maunawa ngayari tayta pala kapuha ang mo kira o korea aram arantangam ang phone number o kasko ay gontistowa anako kapuha yay amo kira. Wikira ke asan kabuagi mentongon ni main karuko tenena. Ngaya ka anatro naki ibugin tela makaina e me wota na wopi mono. Uringa to kira po si ngaya kingin tetaypai.

Sangarik pa nara, awara ka kay taong na kundar kampana etos in trading, kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, ari kam nano, napandarasere sa iyo, kuriko, ari takin akon marketing PBA team yon ti email, at marketing@pba.org.ky, pasinakasiwata ka, dungarokon ng kampana, ang kanakotawroon na pang sponsor na, araw wakira, kaya itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewakia. Kay unawa tinungwakia, tinungwakia, towa na nimewatawa na. Dawan timakuri, ibukin ni paninindong urona. Arataw man kami yari timewuri, tiroy, o titapumo, yoran kapay.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan ka na ang gilipes ko na ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sira yung tagin akong nanasim marketing PPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meto ko ako. Natawa na iron marketing PPA. Sigurado kong dali ang tanay. Ani karo am tanay na kon na reko tangiria. Ah sikuna na karo am script. Ilanon tererio. Kusiyaro. Aren ka na yung urat po dal nalta. Ay apon yung tagi na ganan na. Tangin a promotion na rin kala ko kita nun panan kita. Kung kuna na bendo kon namta po. Create a promotion na kon na ba aren ko bon kanta ni ngaya bang ngaya ane tangi roy. Ay mandila roy na kon te po dal nalta.
1: Deita kina ko ira naranampa e ono tenua ke to wana ni me wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ky ke message na ko ira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Engineering Day de aya pong insinia kiel kona ni kinadi temise Engineering Day hoy lei
1: kwa tanya aning toroy Kota kini makuri, ari eta mena makurian karikira kia hati metuan kora-kora ke mise, ni korawa ana buka meru. Ipukin pongin te engineering day kia aja pongin senia kia pun mise engineering day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajio tepo ngare na katiria kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya hati mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikira kini pesa ika bubura meron na katitei pa narina non chakai ni peri. Karawat na kawai, teburis! Suwan na taran wakin tiran ba ilamin roi, ikuta gina kain na kusinan. Oi makuri nisikiriki ba kura-kura aki akarikia ginantai. Hiaman! We are the kings
1: of the land! Kampana kia mena yan mise pun PUB, teachers, BVU, core or projects kia kinaki na raya e PMUs.
2: Au ringa pa, kopi na nilawa pangin tala makaina ya sun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kanya tipu kameru. Pupura arin ang karawakin tipu Eric Square, ipukin. Kung ana ya pong insinya, arin ang mea uri na nun panani kiribas, arin na nun tala streaming. Taita para ayo titay ya kakao, ipukin buto kati ya arin insinya, aki hangaya, aki anay mga tauroy, tapitapika hapira kiribas, rin na nun rapakaw. Ay kapo.

0: Estamos na beira de uma nova piscina que tem na beira até o manipulo. E por que está na tua piscina que tem na beira até o manipulo? Não te pode aqui nem macuri. E por que está aí o ápia inanua? Para essa anta para nin royon tau roy na beira macuri aqui. Tu vai me invocar na nansua que regulation a repobota canoa na nansua do manipulo mo até na wapina woa que do manipulo act 2022.
1: Ah, canica para para ani. Batera é na nuna que já sua ani. Tabo ele invoca ninguém.
0: É coa. Aiyo tian sua é que na hora na Admission, Protection, Research and Permits. The APRP, Regulation 2025. Ari ipopoto yon kapakaman ke sasa kya kainis na yon kamenwan katila na rikyara nikiripes at yakarawa kininanon kametipa yon atapyo waliki. Diyan suwa yu e khatiri ipepele ka asta lima tuwa pangaya kya nakaira arun na namakuri obisini katil na pera at yuman po.
1: Wow! Awai tamerwana! E oi mwane korawa nanin nako ningay.
0: Tuan the APRP Regulation 2025 ni mo ang nandepi man may wansun deli kayo diyan sa yo pero nga di karawan ang nandepo ta kina makuri pukini kati o wapi na mo dinaman na may pupo kaya na office de sa kaya sa kiti AG's office
1: ayo po nito wala de sa erang ni kakawa kini pukini po utukan kami noon katira Amerikera ni kibes mora araniki ipukin tupan kanganga akira ko na ni kana ko kakawa kina rakati aripuputo yay na takauro akina agira mayro yara ikawai
0: on pukin na pamrongorongo tiyan sa kiti APRP regulation ayo inatawain kami tuwa ikesis mesuwa ay kamwanta kakawa ki panariay nigi tipotan nonita o yapetira naron na ikay
1: Tawana, kaysa si ibukin ni kanuakin de po mani kariyaya ke de permit application form. Ibukin ya ki kanuakin na agi kametipay ni kainis mara katay o rikira ni kiribas.
0: Wawa, po ni kaysa si mesuwa yo anuakin kariyaya ke kita kakay. Kita research project. Agariya ni pen ni nanan na po mani kariyaya to mani po ibukin ka pata kiya ni kainis na teswa imain e wakina.
1: Tenua, tayo ni kabakamani kita yan fisi ibukin kawarakin kini detekin to mani po. Nimuwa may iruya tando ko may sendo ko ni kiribas. Kita na ansuris. Adain diri ni awi pun debut nameta
0: awi te khawa e kapakamani ke fis ni kenis ne wagi ndi gorong rongo tapi tane kame te pai roya ten diri ni ni pura ndiri kari dieta ke student researchers may give best or may nan kun give best pon rong rongo may roya ratan de kaun na makoran give best awi ta be wali ki ayo are na wagi na ki makurian kame tuana mente na makaina sun diri ni ke yo
1: Wow! Awai tamero ara awai dereira. Ngaya ra kapeda ni apa erang ni kakawak ti rong rong wan.
0: Makuria ni kametuan suan de mani pung ngua tenga wapi me wua ni kota ki me kanuan ti ansua. Ari esa ni mani leki. Ena pun puka kati metuan kamenuan kakawakin kakawakin na kongan na ra kati me rikiera ni kiripes. Ni kota ki me pai ni kiripes sa ika. Akawakin na kin de mani pung. Ana ti metuan ni memo. Om na ki pua. Ibu kia ti roro. Ari eta pen di kiraki.
1: Atira atira kini kai kiti suan kanal na pasagiri na non na yu.
0: Ponya tiri kini kai kiti suai roya, aki aki ira nanun te suai yo. Owai ngaya, ari tangi nika kawat te kai ni kari kipe yo anti itira yo iro urang aira te pota no ameta. Ibu kini po utohan ka nenuan o kawakina narakati meri kera. Nikiri pe. Punta kan nan ngaya papa ki pangkai enang maki na yo abisin ka te ina kera. O punta pupusi ya meangori na koi yo ameta nako. Ai morara riki ngaira kai nikiri pe. Pas na nga beira ni putoha anawaki aratau teha ayo. Makurian ka metuan te sua ayo pun tuwana tianga ni roro. Imerenan te tau teha metupota nonata. Ipukin warokuan te tamerua o tirikireke. Nakon, atera, ekiripes.
1: Irang daba, o irang kukongura. Papun na yoro itipa ye kakawaki. Pasina meta ta ye ngayra tina sinikiribes. Papun po utukan o kawaki ni katila narikira nikiribes. Ipunina na yora. Apun tuwana te kawai. Ena warokuina nakon tirikireke. Rinanan wagi ni kakamakuri. Ay kak. Kokoro. Ay ngaya are menere gari ke dai bo tuka ti tra yo. Ah ina bo kura ani kari ke ti bo pok. Ba ina so wata ke ka kawa ke ka ti na para merikira. Sasi na ko an ko im. Na ina manda no ke na ba. Iru ya kai na ba ai kai gari kira.
0: I bukin no goro mana pa ni data ke na hotna bise ni ka te na pera. A te o mani pom te nampa e su ani me wo wo wa wo wa nuwa wo wa wa nuwa te nuwa.
1: Am pau te nauri te rai. Oh, te tapo mua. Kandaba, au ringa, kateira merikiena ni kiribas. Eriain mua nipai, o ni kakawak, iroura. Uwa tele tele!

0: fakafanua. Yan tuan tuanga. O makurin na ina nong kana eka ko waki pa eka raba kiro ya tantei. O wana ko nani kapene ya ki tantei ya kane. Men na ya kain takataka. O isang kainu siren ni kuya kwa kametuan de itakina. Mete tau teka ya po yon toromo ni mi indekente prime minister ya po e mete wale. Eta kote minister ipukin de itakime sinani ku Winston Peters parokon wale yon New Zealand. Epon tangi ni kakava ki bukin kametuan de itakimere na ya pente beteveke. Emenang kai wale yon New Zealand ibukin kai spona o merorona me Prime Minister Christopher Luken o Peters tapio wate wiki imi indi nena batisa kairiri ebo yon tepe toromon. Rokona enapuni kametua ariki reitakin na pena me New Zealand o ni meroroa kini ayei karike pei yon ta yeni karikirake. Angan toko I kanganga meni pipitakin kanuani poong o pai aikariki ni moani pai naonan tepe tepeke. Yakamente teekin na nepea wale pa enarangi nikapenia anatai yon tarakia taani makori pa anakoroi roi tapeia o nikayakai nepea pukinaia pa teuwana nepea anatakite e enawa korona mente muantai are etawa iei tenakoa nikairiri. Ondeitan nungoram rongrongon apen non nape. Pesta tebrestensa e tono Trump nipukina hiran pa ekasia tewana na erikabuta yon the Strait of Hormuz o entua pa enakapoa miina na waki hiran nane Yan nora na pondiai. Ana erika puta Amerika reka siya kiane ponte apash. Opa irasina eka women. Apon kamea waki nanasi drone Amerika. Narunda na dipos te US Central Command. Kete CENTCOM. Eta ko Trump pa women pa irasin te apash taane mea amenon kai na kea ikua kia. Dita yeyo eto yeta ake patira na kapomi Amerika. Arena koroya mea kakwa waki pankana yei. Anapua ka Amerika ni kapomi na koni Iran. Oena mea ngakariki ete kanganga na konte waki ni pororoi. Ae awaki nkai ipukini kati imetoani katukante pukua kai merena yape aikai. Eta kuriki temena ano apisa Amerika pa etua ikua waroi nkai. Pa ekasiyaki ana erika puta Amerika ane nana drone Iran. Keni poni kasiyaki nana misaira. Mena yeri post pota kini karike rongonongo me Iran, o ataran ayaka kwa wate pa yeri kiani, me etuwa ikana kwa naka metuwa Iran, paponi ngaya, ayaka siya te yeri kaputani. Ayakura kuna ngayte kairo rona konte tau teaka ni purans, ni kainis me mete ntete inaine etepu imete wanana ririki, awale te akinaki, patista sirisiri, esta ni kinakiru ya presmen patista koroi makurintanga kuna koi yaini. Era yon onopui tenga o meta ki akaina te maase ni kosina ni yon purans, ni te moni pungtori mi ya metin ianna. Avari akairuri yei pa eriei ki erikaaki menna kuana te minista ipukin te tua, eseraan tamania. Te menna airangi ni meen onno ni mekinakin te dau teaka. Ya kurakura teki kukurein ka ite waare kana mekinaki, e chorore parera apui mete wanana ririki. Ya punsa di posina ki teaka na noko ya prismen nokas te ririki enako. Irong senante te inaine e losa te puinana ririki. Imi inna pekana mekinan te maane ane iroon sinan rosa, pa esan koroi makurintanko na konna sina ane nte ta yamais. Imi intu ante te inaini ane nti unno araki aga kwa waki, pa epun karawaki te makurintanko na koina, iroon parera, are airuai wate na makaina nkai meena, o epun tuai, menikaskaki ke ni karawaki te kakai yona iru ya praisement. Ane te bai erangi ni kaunia ometariki nga yema ngarikina pena keis te maane ane, Oni mga kina pe, tangin tapia kina ki anak isi roya praisement. Ako punti ni to nungurana ko ni panani kiripe sa kanya mo tokin rongorongo ipukin nunguram, aki asari kini katawropa ki, men na naruun ni kariki rongorongo panani kiripe.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Naurit kain kiripe sa nikapen. Uyang mo takari kina ki. Okay, kan kita lihat nang tari nang kue ni, why not? Ayan, ibu kura yung TVK ni kawangin kami pa, yay anak katako man eh. Ayan o sinakoy mi, ay na ilalikin na rekampo ni penin tatani yay yay. Takatako man eh, ayaw, e kaya na siya may pautokan na may tari na, na akakin karikirakin ako, arekampo na, ni koroy mentapo ni penin, o, ni karikisense na yay.
3: Takatangumane yu epurikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. E takatangumane ibukin karikirakian ay ako napay aini. Are inatawroy ni wagi. Nantuan ang sura in teririkia yu. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa yapon si bawa kita katangumanya yu o ikukure TPK ni katano ta pati nga unumuwa na nimen aine ka na kona ni puwaka ki yuan na pumakoron kiribes na nikaputa. Ipukin CUC o PTC kaka ang unumuwa ntataya yu. Puwaka kimi arimina.

0: kuna andike mwinto wana teriki ni ireke reke matameruan aiza kapakapaka akete ngaun menimen ke angaun
1: aika ito uroko tafeo waika kamnaria inatai bugini din nakuan anakatangumane di DBK ekonokuro aone po urirei to wana temaisi anakuna ninako punto wana tenga awayo are kuna punto nanganaki wawa aina ika akatawagi pa anakuna ninako atakatangumane yo anaria inipaka ayaririki merinan tipime wanu wanakoni mebimeru wawa teririki tenuwa meani nterungu na yo punu wawa teririki awa tepeko waponsi inimewa takatibubuwa nikatua ririki awani mewa tekapakapaka ikatua na makaina ntemaisi ayin nimebuja tara
0: pai aika anakaina nwaki mkana akia apemke amkaintabui o ekukure tipi kente ya kinapa kaupai meka arapata na rente reperepe te pos o ekai anako aki anako kwa waki pa meu tipi geye ginai pa ikane awanakona antei pa amkapomi mkami ya ene ke yemi certificate ya sandike nana training DBK kairia na mipupusi pa ekina DBK o henarangi nipaisi puwa kami meyai amreta nipupusi ni kainis me amkarikirake oka kwa waki mpoko poni mena ntep makoro are kupupusi yeye mkatangomane the ID card ya swipe ene taena kipipa nampongi nipung awai the loan application fee e wapuita tarama isena
2: Deita que na kunda mbanta repuona ika isuwa ni mewa akia wawa towana wawa taporo ni mewa Isuwa ni mewa akia wawa towana taporo onowa ni mewa Isuwa ni mewa akia wawa towana tenuwa awa ni mewa Onowa tenuwa akia taporo wawa taporo towana onowa na vande makuri Ibukimi kaenche honon raina na Christmas Deita que na kundi BK Christmas ntenampa isuwa ni mewa tenuwa Wanua towana tenua awan mewa. Sukurai nape nebus maiko na ropi si pairiki oironton Christmas. Ongkani kain non nape atau roi nape regents. Nami apa makurunaku ipukin po kami. Tagsi ngaya me kamkona nape ni email na konte email address at devbank@dbk.com.ki.
0: Kamraba o panan deport management o staff in DBK in katikiroiko ngkoy tenyer ko yang wam loan ongkoy nape are enakirike mapuokam demantay.

0: Merriment is in Merawa Company Limited. Am Kampana, Awa Kampana, Arieta Roin, Dino Kuntaka, Nana Services, Ikati Metua, Niena, Nipain, and Naruna Ikai. To one upon Kapona Quantia Tame or Tetano, Ntipu, Emetiroi, Wawa, Karawakin, or Kapona Quante Waybreaker, get the Tetrapod, Ibukin to Tokwan and Arupai Teno, Nakonimetanwin, Amekaki, Amin Warmenta, Tenua, Karawakin Hydraulic Horses, Nakakin Size, Nako, Awayan Smense, Kapona. Wakin tipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukuri ni katanota at Yasin Merawa Company Limited paye yana services sa ikapu weire at yapupunga roi mentaw roi nito pa ikay nanuya ami customers narun na ikay. Timisi ni bukini karawan ti Okchichin Gas me anapurity inakon gropi meni mewa ti pesents ti Okchichin Gas me jina yu ikunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpuntaw roi na veni bubuki na koya kia kay nanuwa ti Kitchen guest, ganaya kay nanuana irom. Ibukurin na pani ko sa pa, ipupunga roin kay kapunga nakin the aggregate washer. Ibukin kay sakan na wasya kakin tetano, mente po kapuka o tiyatame mente tano. Sexy ngayon met the washer ayo, ikuna na pani ka nakuha torun tiyatame o tetano, ntiyaro pa na kuna ni improve kin karoy ruariki metuatuan desmens ibukin takateitei. Ibukin na mirungurong o ipupunga roin kay rokon tirangaringa ki nataki narana edit mixture. Kirangaringa nga aikaya ki aki konan kapunga nakin dengan nak metesmen si bukin ka korokoran metuan te brik arangin roire arun kapunga naki ye bukin go te sakati te na kon nari no tana ki ta yan ta me metano men atel no sinani ko kawara ana main office te sin mera wa ita pon ta karona ke entare pon na kon isuan me wa to wana wo wa no wa te no awa to wana ke meri na kon info@tacl.com.ki ibukin paninin tomoro.
1: Kuatanya orang ini kokong orang, orang ini kakak metaku kan mana ya pungin sini ya?
2: Eh, tunggu lah naik bukan dana kanu ada misi ada nak orang yang tidak yang depan tika pun iru jadi ini aku. Nyamuk. Mayro yata yan primary school. Nikara ko ah. Pili yata yan na yata ikatanan senior secondary school. Ayo, irang kakongra o nga nikakameta ko. Aron na yaka po rin yaya kayo. What bang bang!
1: Oh, sexy nga yan. May pun karuto na. Ari pun na nakakataw roi may anakano at another ministry. Eh, misi. Nro na kiro yan ana SOEs. O way contractors yan misi. May ana project at kya amin na yana. O rigi, ay pun pusmaya kia o ameta. Nakon na na services misi. May ana SOEs o project at rin ako roi yan tuta yan.
3: Ladies and gentlemen!
2: Ayaw pong insin niya kiti misi engineering day. Epo ni pakaroy te pong wabuy maninawa na kon wabuy maonawa soon. Wawa te nga wabuy maonawa. Igeye na mukameruwa at yay. Depayinig square. Ani metakwagin agin na nung live streaming na na page PVA. Ani pong na na page lang at misi. Ayaw am tayo tapo ton nam tan kiyero kumera yon tarawa. Roman depayinig square. Kiyero kumera sila kuna kilibas. Ayaw am tayo. Metakwagin na nung sosuwa media. Paan na titay. Ani lang tere tere yay. Aro ni kakawag ni sumaka yan sinya. Ibukin na bala kilibas. At kaya lang muta, kilibas. Patiyan ba, ero kay Dana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

Ako po ang Damien at onapin ng murayon, Mary FM 89.9, titay di kay, wapi mo na walik timinista, nang puro ay tipuy na kin, na Damien at onumakin ako me, titan di kay, wawam, karo ko po ang tipuyin at titeres na masrabayay.

Avanere che ne ne rona me kuna na na pene te kora na ni kwes pasa na ora ya ken na ne. O yunga ne de sa ora ibu na ko pene na pente ne ne hipokente tai de kayo.

Ay, guarara, we pa sentimeter no rai de kin nam derio. Ay pa nayona pero ay to kin kanan nam kata iriki. Men Mary FM 89.9 pokin ta iriki di kampung e ane pon te kateni pong. Ah, te buina na pero ay pongin te namakaina. Eh, soon, wanga wapi mono wa. Ay, pon kaita kumong kuya pa sentimeter an rorona yun kameruruin kanan na rata iriki yu. Kimon wa kimang kuya ni kara kuya sa rukurain te kiran ta iriki. Kurara pa ipukin nam tay, au kan tani nga pa kwa sani kukurai. An tawa kina peroi ni kanan ongram ake kwasan roro na kia ina nwente tairi kia yo apa na yori kina imo ni katiroi ere sana pen teime tuan ka kameru uro ko menda studio yon pa iri ki itara wa kurara pa ipukin teime tuan ongram dari kita yon meuri FM 89.9 kuna ati kiroi na nwende kita nam tairi kia kuna mesuroi awa sema kaispu nakun tekente ngapong sapo mo.

Meurin te nga pong ngay. Kaya te pinu ta maka. Ante pin raka ka po venta. Ante mani nga pong ngayo. Was ka wala nga kita pa ito wana man te pongana. Te uso. Te uso pon te muan uman deire. Te muan uman tap. O te muan kawa. Imain din ako ya te ay inanun te uman deire. O wapon deire niya mua men te muinga. Imain ay ako na ni kakawong na kaya taan deire. Awa kakawong mo na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mo ni pahin ka pene na nainwa ruminta mo ingaya. Ngaya rin na susira kini kundi mo ni nga po ngayo. Tiya ka kini nwa ruminta tira ane kukarikira kia inanun mo ingam. Ti mo inga ay peste mga ingay inanuna kiyay tiyo tayay. Ti mo inga ay peste tiya kikapiruro inanuna kiyei tiaro ndeita kiyei. Te muyenga e korakora te karawa wata yei, kiyei te poutoka inanona. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, paena yei te reitaki inanona, e pun ngeana pe inanon tai aika aka nganga. Ndiwa napen te po ngei, merikiraken buon pai, kakuan me karawawatan te makuri. Awai taa periki ai kaapes. Oirangi ni pebete irau ya kaaro. Paana waya kwa nikuwa. Ena pebete ina peti ya ki tatoana kinnanu. Oina peisi ina pete maninga panasira ata taraira patira arora ne kaitara ya raka nganga. Nkana akia te mani. Awa ata ya atei. Nkana aga untea ka kaaro. Awana mekinna atei. Miangkane ako atakite tangira, awapon na kikona ni maninga atei. Nte maninga po ngei, o ikawain kami, karo me siina ay kakamuayan teka teka. Kiangkoy tekaro kete sina, ayake tuwam meko kay kawana sim nsingkoy. Kito ako ya kukarikira kia na sim, inanon na miusu e mais kaina. Kataya, anani mewate minisin te po ngayo, o kataya karawari itakim me musu. Tekateka menasim, oa suanginya pa awara teraya na mekin. Ongora irona, oa taisiri bureya mwa. Ntai tapetai, au aaki kawake na temane nasira. Aaki tangira tepain tangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supondia inapen nataya, paia yaratai nipontepia kini irana peiponi irona. Tekaro eves terawawata kisi nipontika anganga irona. Ena pun konani kevia korakaina merawawata maane na kon muingana. Sepam ka nganga na konda ni kon mekina. Tataro na konto wari enuri ka nganga na. Ode ime tua iamu me positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intua kini korakora tekaro nana iamu awana na mekina. Awate ei. Ana pun dikira kina bende mekina te muinga roi temeno ote kukure. Te muinga erau e karikira keia ate ei. Aika oni mekina oinne ya kona pai. Atea yeika akora kora menu kona pai yeikai. Anakarikira kete community e meure irei oni kora kora. O community isa ika meure irei menu kora kora yeikai. Anakarikira kia oni katia te ingapung e yata meru ariki na kondenkai. Nte ingapung ei. O asarini ate tatoana kinnanu yonte un. Sakati imetua tereita kieta merua na kondia ki kapiruru. O asarini ate tangira, engea nkana sakua. Te usu, saki siyara tabo ehesimea kanna. Te usu, ponte tabo, ari emuani pungia ki meiei, te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, o ai pieriki te pongei, pa te pongea kakanua, esuwa penipeni. O ameni kwa wana ki muenga miin tiota, te karinerini, o ateina.

0: Amen. Te korana te kunana kwa spasa nong raya ke nani. Hawa ipon te bui meto wana rang kai ti minisi mui ni suwa. Te song raya ko te meto ana pen pon nong raya dari kinam deri. Oke, gari ita te ataka meo ririkin ako ing. Andro na kinapa meang kuya kwa spa mga kau ku ki meikan. Na te isi dana pen anon uso te rakin te nga po ngayo yon meori FM 89.9. Senang tau rin mga wakin kan na kontay tante te nga po ngayo na narawa na pen ikakibos. Ngayon na mga pun kakameo riko na pen kuya kuna roro na yun anon te tinga po ngayo na ko narani may wa keke sina ka mo na mo ang kanya kana narani may wa kana pente tay ay narani ako tetene ay ni katangan na narongrong a responsa ada po ntepo ta ki bukin tararuan te meuri makato ki ora kini manga na rita be me tararuan a kato kante ke tararuan te tubeko ngay rin tetay ay yung kanya sina katangan mo narongrong a responsa kuna ngora yakin na pa yung ano pa nere kiro mo ay may tata na pa o ako tauroy na pa ng kung narasisiraki yung nara ni may waki ang tinga po ngayon ayaw mo ang kanan narungurung haresponsa.
1: Katawrawa ki oni pero nga ki am nime wa ken dewi ke yu mente po ta ki nima kuri bukin te meuri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tau teha nusiran ke MFATS rinanon NCD projects. Bukin te ra pa yarangi ni kahawa ki esi naka waririki a kapunga na kin temoko. Ni kapunga na temoko o e kapo wa ki pa ikora kura ki ora ki e inakona ande ki meyei o esira ua e mette nape meyei ntio nape apanin. E kapo wa ki pa meni kapunga na kin temoko o e napun karike I ora ki eika inarun ora kin tememe ora kin tempro o waiti kensa. E kapo wa ki pa temoko e pun kora ki ya nape ameta a ki ya iki ike napun temoko naru ya tei o pikoko. Ni kamenuan me uvia tipota na ameta o yesa tipota ki bukin te meuri o katu ki ora ki nana bira no nono nti au sintei wo tanga wapi meni meua o ni kapata ki nti au sintei e ataki narana e te Tupeko Control Amendments Act 2025 ke sasanakin meka waririkia ni kapunga na amte moko ina non te ririkia yo wo tanga wapi maono ua o yesa ni kapunga na makana te minita nti pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ya ante sua nsaina ka metuwa antaka suwa I bukin sasanakin o ka waririkia ni kapunga na amte moko ina non te namakaina e te pui meua ni mei Penang dia ingkan ni niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa e bo wa yo yon te Tupeko Control Act 2025. Awa ikai yon on wa ikai. Taburoroko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake rinanon te social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko metape na narun na ikai. Kapasa kapowa on te toko ya yon teswa yon te moko. License na konan nga tukomete yonte moko bon ni mewari nanna narun naikai manufacture kete horopa yonte moko aki horowaki yon kiripes exporter kapona kwan yogini bayente moko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinanuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ay kawarereke yai pitak yon peketen temoko penang karaka ki pupuran tayen teha o tanin no kon warne puita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mente petere Keteis ay ataki narana ay the e-cigarettes kete vape. Katukan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin mo kwa ika aki este kanyan teswa narun na kente text ay kakapakaki ke nakira na nun te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuonaan temoko at kupin na natapo tepotan naametan narun tapo ay ayin ke yay taubukia ke oya. Tatapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o enaponia tesuwa tatay

0: ميخاتوروكي اوني بيرونكي من ميواكن دويكيو منتبوتاكي نمافوري بوكين تيموري او كاتوكيوراكي منتتشوفاكو بروجرام اوني مانناكي منتتوتيغا نوسيران كي امفات دينامن ان سي دي بروجيكتس بوكين ديرا بايرنغيني كهاواكي اسنغا وريريكي خابونغا ناكين تيموكو نيكابونغا نام تيموكو اوي خاكوواكي باي كوراكورا كيوراكي اي انكوناندكي مياي اوي سراوا امتنابي مياي ديونابي افانين ليخاكوواكي با مينيكابونغا ناكين تيموكو اوي نابونكاريكي يوراكي ايكاي نارون اوراكين تيميمي اوراكين تيبرو اوي دي Ika ko waki ba temoko, epon kora kia na pewa meta, aki ya iki ike na pupun temoko, naro ya teai opi koko. Nika menuan meuria tepota na meta, oyesa tepota ki bukin te meuri wakato ki waraki, nana pira no nono ntiaw sintei wotanga wapimeni mewa, o nika pata ki ntiaw sintei ya taki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin meka waririkia nika punga naam temoko. Ina non teririkia yo wotanga wapimono wa, oyesa nika punga naama kana timinitan tepota ki bukin temeuri wakato kiwaraki yante suwa. Nsaina kame tuwaan takasuwa ibukin sasanakin waka waririkia nika punga naam temoko inanumte na makaina ya tepui mewa ni mei payanang dia inkane niraki wani kame tuwaki kanwante suwa ayo. Kanwante suwa ebo wa yo yante Tupeko Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Itabururuko tekatanwata ke tiana inano yante moko. Kepeake inanumte social media yante internet narunte Facebook awama isiriki. Katiyan tukumete arena tabi me kapatan te license yante moko metapia na narun naikai. Kapasa kapowa onto tukuya yante suwa yante moko. Te license ya nakona nanga tukumete yante moko bon nimewa rinanna narun naikai. Manufacture kete koropa yante moko aki korowaki yon kiripes. Exporter kapona kuwan yoki nipayan temoko isinanikun kiripes. Importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes. All safe ki kapona kuwan temoko ndayan pekete kepoaki. Or retailer ki kapona kuwan temoko rinanon tayan store aika warereke. Yai pitaki yon peketen temoko penang karakaki pupuran tayan teha o taamni nakon wanipuy takate pupua. Katapuan kapona kuwan temoko rinanon misin kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kuwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapunakuan kawakinan o karawan temoko emeo mentepetire. Keteis ea taki narana ea de e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin moko eka aki este ekayan tesua narun nakian te teks eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna naam temoko ato kupin na natapo tepota nomita narun tapo ea ain ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri, pewa ni mamananga, tapon takakaru, tapon reirei, on noraki o kiriniki o enaponia te suwa, tetai erukoreki yei nurui suwa aika ea taki narana ea te spot fine. Yan te suwa o ea katapiaki te sabaipain tetapo are tapua ki temoko yei payanakatekia te kanikina ea tapua ki temoko tetapo ane o enika mawai paaini moko narun tenne ni menna. Katabuan tetau teho taan makuri paana irikiriki mekampana ni moko paena tutukoi menga tukupito nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua oi nuora kiriaina paena riei mikawera kiaki te kasua na kikie yang te pupua tatara narun naikai. Kipu wanuma pekete ni moko enaria innos kanuan te moko e iringanaki yei meisina nikun pekete ia. Kipu tepui mea uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepimen mewa, kapea kia stoa baana katike ikasis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kien tesua, ni kaitarakin ya makuritaan kametua tesua inanunna yatain sisu e inaaki kie yaan nimepupua tetara. On naki rion yon tuwana tenga tetara. Kie nakonaan kapuriaki, naki kie yaan tepime uwate na makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e naki ke ya nimepupa te tara mainano. Karinakin te kasuwa e bol narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. On nangana ki te pui mewa te pung kapakahan suwam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere napuni rikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukoi. kuana maisina ni kun kiripes o kapuna kwa ntemoko erenganaki kietaki narana ete kupen enora liaina teswa yu pa nanganaki ayatai business kia wameta e onowa na makaina ni muantai ni kapeni nikirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metani yuante pekete ni moko ondia inuska nuante moko mpekete ya imain eka metuaki teswa ayu o waipu ni kera kente ririki ni kapuna naki ntemoko mente pime wanua nako nuna pime towana teriki
1: Ay pun ti meton ma terai ni pokem kere ko kan ro nai ke na pun wa ke na na pun tang di kan rong rong response ayo kana yera terponi ko siap semaya nai mer nanti tangina na rong rong ala response na payun tinga pung e
0: program on manina ki mende tau tehan nu siran ke mfats diamond ncd projects bugin dira pa yera
1: kana me auri ko terpon me ya Me voy a decir. Ay, nangani ko tukwa na distra kayo. Ika lang ay di business ke jo meta. Ika tamo ta ha kina na inano yon di Facebook. Iyo ki ane ke tabo ki ante suwa e buwa yo. Ay, pa nangis ro ang kanna ane. Ang kanna kwa mkatikiro ay peso. I'm not going to get away. Kana runa pa ko mga kandeta ham katikiroi timeton me mana petelain ipokim kana runa pa ko kan mga okira yoni suwan me wa keta pro wowa awai suwan me wa ana pon mga kina ko ken pon kanta ninga iri kiro kon rata rabon kaya timeton ma wa terain ayes na nora ro ko kona me ori ko tarabon me ya ayang ki ko tarabon me ya Mary, kongo pa na? Uko tarabon, may ay nang hindi ko pa na? O na, karawte ka, kis, di po ba? Puniay na pitakang na ako nararay na rin. Kaya ito kinapya na tarabon kaya tarana, ay kinapya kongo pa na? O, ilang inisikiro ay panana, may kay. Ang kanaro na po kong ran, ilarikin ng radio. Ako na ko nang kanatay, anang nakuroy ito pa na may kay, may toyay mo takangang ng radio kiki. Karoy doon tapo na ko na radio kay, pero yung hindi nakuroy ang radio kiki. O, ay nakuna pa yung katikiroy, hindi nga po ngayon. Ay po si wapoy, may tuwa na titira na rigti miniso, sanang kukutaki na kung pong manuwa. Ito pin mga kikirika, kinangantay na rani may wakya. Mayroon ko rin kung rider kin ng radio, may ako kan ronay na pente nga po ngayon, ako kan kanako na pang katikiroy, tara itaw ko, napis may ko yun isiwa ni mewa kita paro uwa, awa isiwa ni mewa. Imao tarayin.

0: Ayan ang karawte, kan ako na utara po na ikay ke, este po, iya ita kangangan ako na iyara ita ke, kangapan na kita kangangan busmaya ki, apa ya pondro ko, ayya tarapon, me, ay kuang kanya ko lang dungote pa na. Ang kaya sante, kinapa ya na rakapin ang tarapon na busmaya, ang dito yung kaya ipon si, ni mewa te ita na roi timinis, anang po roi vanuwa te sangura, apa na yun na pero ang kanya tita yari ng, kato kaya kanon na rani may uwa kyan tinga po ngayos na kainira may kapinan ng urara na narungurong responsa. Imanil sa nakatangan na pinarungurong responsa yapon timumon na nga ti takaitaw na koyumi aki kamasa niki Donakiu nakuroy na mitara po tinga po ngayon yon tina may uwa kyan. Kam na pinan tikiroy ni kanon sa pangamina ko ikakakakur ang kami rito ay aki nakuroy na mitara po titayay napon dito na pati kamauri at katikiroy na koyumi hinanon ti Spangamina pemetapimi aki akam na tauroin wa akin intin na nun tangay ni ais. Kaya tawari ka responsa tipo taki bukin taruruan ti meuri makatuki orak ni maa na rita pime ti tubeko. Kam na tikiroin na pinanun ti spangami kakawakin na pente nga po ngay buki ati po tanometa. Awa yung kan ni kapinan ng ram na narungurung a responsa aray po ni kayo na kidnap kanuan aran mea wakia nti nga po ngayo.
1: Kata rawaki oni perong aki amne mewa ken de wikeyu mente pota kini makuri bukin te mewri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tau tehan nusiran ke mfats dinanon ncd projects bukin te rapa erang ini kahawa ki es na kawari riki kapunga na kin temoko ni kapunga na mi temoko o e kapua wa ki pai kora kora ki ora ki e ina konan de ki meyei o es rawa e mete nepe Jom nape apa ni? Jika kau wajib bawa mereka pungan akin temu ko, orang pun kari ke orang kiai kai narun orang kim teme, orang kim tebro awai di kansa. Jika kau wajib bawa temu ko, epun orang kiai nape awam ta? Aki ayi kiai ke nape pun temu ko naruya day apa kau kau? Nika menwan mewiri tepo ta nama ta, orang esa tepo ta ki bukin temeuri agatuk orang ki. Nana biran nonon tiaw sentai wajangah wapi meni mewa. Orang kapata kim tiaw sentai ya ta ki narana ede tupeko control amendment act 2025. Ke sasanakin makawaririken kapungan am temoko inanon teririke ayo watanga wopi mano wa ayasa ni kapungan ama kana timini tante pota ki bukin temeuri wa katu kiwara ki yante swa nzaina kame tuan takasuwa ibukin sasanakin akawaririken kapungan am temoko inanon tena makaina tepui mewa wanimei penang dia inkan ni niraki on kame tuwa ki kanwan teswa ayo kanwan teswa ebo wa yo yante tupeko control act 2025 awaika yonon waikai tetapu Roko te katanwata ke tianai nano yon temoko ke peake rinanon de social media yon de internet narun de Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tabi me kapatan te license yon temoko metape na narun naikai. Kapasa kapowa onto tokoya yon de swa yon temoko. Te license nakonan nanga toko mete yon temoko bon nimewa rinanna narun naikai. Manufacture ke te horoba yon temoko ake horowaki yon kiripes. Exporter kapona kwan yogi ni bayan temoko isinaniko ni kiripes. Importer kawakin temoko ma isinaniko nako kiripes. All safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki. All retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ay kawarereke. Yay pitak yon pekete temoko penang karakaki pupuran tayen teha o taanin nako nwanepuita katipupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapunakuan kawakinan o karawan temoko emew mentepetire. Keteis ayataki narana ede e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin moko ika aki este kayan teswa narun nakian te tex eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nam temoko ato kupin na natapo tepota nameta narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o enaponiai te suwa tetai erokore ke yei nuru isuwa aika eataki narana e te Spotify. Yan te suwa o e katapia ki te sabaipain tetapo are tapua ki temoko yei payana katekia te kanikina e tapua ki temoko te tapua ane o anika mawai paai ni moko narun tenne ni menna. Katabuan te tau teho atahan makuri paana irikirike me kampana ni moko paena te tokoi menga tokopito nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua o inoora ki riaina paena riei mikawera kiaki te kasua na kikie yan te pupata tara narun naikai. Kipu wanuma pekete ni moko eneria innos kanwan temoko erenganak yai maisina nikun peketeya kiputupi me wowa katapuan kapona kwante moko na koya tei akiyan wapi metuwana teririki kiputupi me mewa kapea kia stoa pa na katike kiasis katapua kia anteswa kapona kwante moko na koya tei akiyan wapi metuwana teririki kakira kien desua ni kai tarakin ya makuritan kame toa desua ina nanna yeta insu ena ki ke yan ni me popua tetara onna ki yan yon to wana tenga tetara ke na konan ka buriaki na ki ke yan te pime wote na makaina ke ni ka wowa kari kien desua na ko ya kampana ake akaru koi ke ahoi pekete ni moko ake mai sie yan wabui te pekete me desua ena ki ke yan ni me popua tetara mainan kadina kin te kasua bo narana at this spot fine ntetai ere ko korowa te pure yai onna ngana ki te pui me awa te pong papahan suwam pakai merinan ni me pui tetara na kon te pupua tetara ere na poni reke reke me metuan te pure ere ko koroya tapuroroko korowana kapunganana sipas pakina karokwana maisina ni kun kiripes o kapuna kwan te moko ere ngana ki kia taki narana ete kopen enora ni yaina te suwa yu pa na ngana ki ayetai business ki ometa ono wana makaina ni muantai ni kapeni ni kirana ya kako ke moko ake akira na nan teka meta ni yuan te pekete ni moko ondia inus kanuan te moko ni pekete ya imain eka metuwa ki te suwa ayo o waipo ni kera ken teririki ni kapuwa na ake te moko mente bime wanua nako nuna kwe metuwa na teririki
0: An kapene nang ram ten terong rong mai dona response ane kwas pasan nang raya kin no haya sana pen dokon teki nan teng aku ngei an nara tai roi ai desa ngora ya pon gota ki roi nakon pon manua teng aku ngai yo dei tan te tapanan ka meuri ngko ya ku kwasan wasma ka ke on makin kan wan spangam ten tang ai nei ngko ya na pete te sama kuri me ten tele ri ya kan tani ngapa ka ma pe na pen santa roi ki aton ngwa ki na pe na kon te spangam ya ki ta roi na pe bu ki men ten tang ai nai yo ngko ya de to kota pe nu wa ki na pe kan wan na mi yang jan pe ta mi ka ko ko ro na ko dei tan te tapanan ka meuri na ko imi a ya ki na pe maningan ka mi ya ki ka ma me nan ten to no ra ki an ma ne pe na ko ni ka pe ne ka na pe ne na pe ke ro in ka no an te mi wa ki a re ki ni ka re ki an te te meru rung ina non te te nga po nga yo an ka mi na pe ki ka ma me nan te tapare ka na ka ta ki ai ya dei tan te ka meuri na ko imi kes te me to na ki ko nan maningan te ka mi ta kan ta ni pa ka na wa ki na pe na kon te te me wa ro ri yo ina non na pe ka ra wan te tapi mi mes pangami hai ka ka kawa kina nunte tangai nei on te yon kanis na wa kina ko mere ita no so te rake on na mon nan kan ne mo me ta wan kan wan te pong nte nga pong ayo na kan ko mang kan ni metang hai mi na ne kiri bes. Good morning again in this Upon About Show program here on Mary FM 89.9. It's now 1 minute past 8. The weather report for this morning. Public weather forecast for the Gilbert Scoop and Barnaby issued at 10 minutes to 5 early this morning for today, Thursday, the 11th of June, 2026, and valid until 6 p.m. Spring tide advisory number 3. Tide predictions indicate sea level of 2.80 meters and above on the 16th of June, 2026. The public is advised to take preparatory measures to minimize impact. And gusty wind advisory number 6. Gusty winds remains possible over the Kiribescope and Barnaby, particularly in areas affected by showers and thunderstorms. The public is advised to take precautionary measures to minimize potential hazards. And the situation, a trough of low pressure remains over the Kiribescope and Barnaby, generating cloudiness, showers and isolated thunderstorms across parts of the region. For the Kiribescope, light to gentle, southwesterly, 1 to 10 knots, moderate at times. Slight to moderate seas. For Makinen Putaritari, today cloudy with isolated light showers, and tonight cloudy with isolated brief showers. For Meraki, Bayang, Darawa, and Mayama, today cloudy with occasional showers easing in the afternoon, and for tonight, cloudy with isolated brief showers. For Kuria, Aranuka, and Apameme,
2: Today, cloudy with occasional showers easing in the afternoon, and tonight, cloudy with isolated brief showers. Fononos, tapito we are beru enikonau. Cloudy with occasional showers easing in the afternoon for today, and partly cloudy with isolated brief showers for tonight. Fonotu atamena and arre. Cloudy with isolated light showers today, and cloudy with isolated showers as well for tonight. For Barnabe, light to gentle southwesterly winds of 1 to 10 knots, slight seas. Partly cloudy with isolated brief showers for today, and tonight cloudy with isolated light showers. Moon phase 3 days after last quarter. And the tide predictions. The low tide is reached 1.21 meter at 7:15 this morning, and the high tide expected in the afternoon at 1:17 with a height of 2.21 meters. The next low tide will be 1.08 meter and it is expected this evening at 7:28. And that's again the latest weather report and update, of course, for the Kiribati Group and Barnabe, which had prepared from the Kiribati Meteorological Service in Beso. Ako pundi mito na pinong rayon, Mary FM 89.9, di nga po ngay, aratay rin kayo, ipundi mewa di minisi mo yung wanuwa. Ana, wakina kung dita na kong ram, may tawani ka nun tibong. Tawani ka nun tibong, ibukin chono ni Kiribati sa Barnabe. Asan ka tawrawak? Tibuin na di minis? Nako ni mewan ti yung takara ngayon yan akwe. Bukin ngayon na nampo ngayon at kapong tepuy meto wan roi pong in soon. Wang awa pi mo no wa. Ante meto na peka pong anakin and karukwato kin and pono no wa. Nte man tay dik. Tioni nga kataw roi nampa tenuma. E kataw tawa ki diya tantari po yana rokon. Tiriyete wuwa di simari van uwa ke temita ke yona riki. Nte buy mo no wa in soon. Wang awa pi mo no wa. Akaw ringa kite po tan nome tani pa ina te tataw roi. Nte tokoy ka nganga kena kunan rota kiai. Karimeto antiang katau roi nampo no wa. Itimeto katau tawa ni karimeto antiang di merinantay bukin chono ni kiri peso paana pe. Dikinta apa kia bururu ni karau wa ripuinti pe yei. Kau ringa kita po tan nome ta paana paina na pe. Titala tara roi. Tepa yeriki. Itimeto atinang buaka iti trof yon chono ni kiri peso paana pe. Nungutana te wananginang te bururu ni karau wa ripuinti pe. Nta apa tabi uwa ni kabutai makorun chono tabi uwa. Ipukin chono ni Kiribati diang ya pepe ti meime yaki meyo. Ni pirine doa na nakon tebu ina de noot. Oye kuna ni metu atau. Di meri nantai. Tari ina royo ni meri putau. Makin na putari tari taranta ngayne. Yana wananginango ni karawe punta unta putapia uwa. Taranta tairi kina wananginango ni karawe pepe ti nape unta putapia uwa. Merake ya bayang tarawa mayana. Taranta ngayna yon na wananginango ni kakaraw. Mena kirikakin tapakantai. Oe na wananginango ni karawe pepe tintapo tapio uwa, ibukin tarante ta iriki. Kuria aranuka awape meme, tarante ngayna yu na wananginango ni kakaraw mena kirikakin tapakantai, o tarante ta iriki na wananginango ni karawe pepe tintapo tapio uwa. Nono ustabite uwe beruwa ni kunau, tarante ngayna yu na wananginango ni kakaraw mena kirikakin tapakantai, tarante ta iriki na wananginang teutano ni karawe pepe tintapo tapio uwa. Ono tua tamena warre, taranta ngayna yu na wananginango ni karawe apuntaun tapo tapio uwa, taranta ta irike na wananginango ni karawe apuntaun tapo tapio uwa. Paanape, tiange ya pebiti meimeye ki meyo ni birina e tuwana na kontibuina denot, ena roi, tari, o taranta ngayna yu na wananginang te utano ni karawe pebiti ntapo tapio uwa, taranta ta irike na wananginango ni karawe apuntau ntapo tapio uwa. Kawaina makaina tenipongi muyente isipongi nano. Awaita wanchora metiapus. Yesa nora tarin te ngapo ngena kwenki kwa tai mini suwa. Ndeli nano eto wana te simari wawa to wana te meta. Aya mga kanta ni ngakin kande te yabus na konte tawano. Tebui me suwa te minisi muinto wana ndi etana wawa te simari wawa to wana te meta. Chora nkande re muina ena kata utawa kina konte muantairiki. Wapui me wanuwa te minisi mini suwa nte tairiki ayo. Ndeli nano eto wana te simari akia vanuwa te meta. Aw anen kanya tawa ni kanu antepong di songurari esana pani kata urawa ki bukim menobisin tawa ni kanu antepong arai peso. Takanta ni ngay pa ki pa.
0: kwata uroi na pangkani na konti spangam me kanon na mua kaya ke kuna tapin na pangyang ngoy na nunti nga po ngayo rikin kay kwasa na pang mga ata tawan kanon te pong ina nunti tangay na yung wanunga rin kay diminisi min wanunga narita na kong ram me kanon na yung rong responses sa kaya kuna roro na kinapayay na nunti kanon te tangay na yung
3: Nauri, menang kampana, and what a home. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere
4: tere tere tere tere
3: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Tiyo 7, ako po po at tipi meruwa yung po ng kay. Apo po na roi, wapo po ni mebi meruwa yung. Kung waran nan, temoto yi 14 at tipo po at tipi meruwa yung. ZTE 835, tipo po ni mebi meruwa yung po ng kay. Kung waran na pet nan, tenubi yi 70 at wapo po at tara po ng kay. Apo na roi, punung wapo po ni mebi meruwa yung. Tenubi yi TV 80 max, wapo po api meruwa yung po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
4: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga ang waterphone na hanike. Xiaomi Poco, e wapupua po yung meruwewa tetara po na, angkay. E po po kita wana kung wapupua wapu yung meruwewa. Tablets ay katawroy na nalpeira ay kati Samsung Tab A9. O e po po kita wana kung tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupua wapu yung meruwewa. O nipo po kita wana kung...

0: maning ana pe are kapua kin na mokerani pona si to wana tara kuna kuna ndin na kona pe ipo kona ra penen katikiroi are edron katua penen tena makaina oni katawro waki kan mangana ika pun rangi ni metiroi oni bonga na ibukin na musu
1: dia pan kongora to wokera kona naranna wat sakto me sakani ko na atam me tribes ha ate ati kurar wana ko na kaiya wokera wokera

0: 한마디 아니냐 우리. 지금 데마도 하나 반타 우로인 가르고 있지 위인하고 야놈이 야우시 부금 구해 아래 임매마드는 놈 니깐 농웅으라 아오니 맞다꾸니 빠이 까리기 나빠 매기니 바스 저 나베 아오이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비비 띠아로나 Papun CM screen ana tawroi nu mengam. Posi ka pakat te pupa te tarai pukin karuan nam TV. A koko na nape nori bai kari kin nape mei. Te pete peke o te on nape.
0: Sasi ngai me am te anu a kiriwan TV. E pun te ima to nape nape tako kun kanuan na nao sin te giri pas. Are ka koro waki. Nongono kun nape mei. Te pete peke o te on nape. E pun de isina kun nape ang kain tai nare. I tirani suon te mon tairiki. A te o roon te tairiki. Te awai suon te mon ngapong. Te pime uon ta wano awai te awa awan.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suan ino me tapa me kiribes. Au am kiri wan TV e ne mengaroni ko nepente tayan ni ko angurai ko. Au ni kameta kuko ni pai e kariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na sitawroi na pene busimai. Ami katanwata ake ina kuna nungurai ake oni meta kokina ki yonte TV na koya tibota nameta.
1: Onkoe ere kokaina no tere vere venam potaki sita roi na peni koroi na kon nere kotangiria me pona e me tiroi
0: saksi na yane man kami ministries o NGOs sita roi na ben live ni potaki e pupura na kase wataki me ta kokina na ion de kiri one TV o the social media
1: uringa riki are meni kapakan pon karo kon nam TV yan me nga mette pupua te tara o yeri kina pe na koim te VIP ke te pakani po ibukin nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Le itaki marongonongwa ikapou, ipun katamea rua, amadata yon paye kariki, on kamuinga roiko nikatoa pong. Men, kiriwan, tini.

0: Kam na veri ne ori me na bisini ka dei na vera o te o mani pung. E pukuin ka tana toa bisini ka dei na vera o te o mani pung nyan te pota ki ne makuri. E pukuin ka dei o ape ina noa. Pa yasa panin roi on tau roi na pani makuri ki to wana me wakon na nanswa. Ke regulation are pupoto kan wana yan swan te o mani pung mua te nga wapi mea wawa ke te o mani pung act 2022.
1: O kanika parapara ani patira ananuna kinti aswa ani tabo ereng po utelingau.
0: E kuawa. Ayo tiyan suwa e kinaki narana at the Admission, Protection, Research and Permits. Ki APRP, Regulation 2025, ari ipopoto yon kapakamani ki SAS a kia kainis, na eron kamenwan ka teila na dikira ni Pilipes, a kia karawa ki dinanon kametipa yo atapio waliki. Tiyan suwa yu e khateri pepele ka astali na tuwa pa ngaya kia nakaira arun na namakuri, obisini ka teina pera, e teo manipo.
1: Wow! Awai ta meruara e ai mole koro wa nan ne ngi ngai
0: ina wai ta me tuan de APRB regulation 2025 ni mo nan de pi mani me wan sun de ri ke yo ti an so ayo e per ma ti koro wa nan de pota ki ma puri puki ni kate o wa pe na mo de nan na mai po po ke na office de sa ke so ke de AG's office.
1: Ayo pun tu wanat desua, orang ini kahawa ki. Ibu kini bau tukan kan menuan katira Amerika ni kiri bes. Muara hari ki, ibu kini tepan kanganga. Akhir aku nak ni kan aku kahawa kini nak katih. Hari ibu tu jadi tak kau rawak nak kira. Mayro iya hari kawai.
0: On tu kini pem rongrong atau yang suah kita APRP regulation ayo. Ina tahu orang kami tuai cases mesua. Aika muntah kahawa ki. Bahnari ini gitu potan nama ta ayat petira. Naron naikai.
1: Tawana, kaysa si ibukini kanuakin te poma ni kariyaya ke te permit application form. Ibukini yaki kanuakina, agi kametipay ni kainis mara katei, ori kira ni kiribes.
0: Wawa, poni kaysa si mesuwa yonuakin kariyaya ke te kakai, ke te research project. Agi kariyaya ni peni nginanun na poma ni kariyaya te umanipong, ibukini kapata kia ni kainis metesua imain e wakina.
1: Tenua, taia ni kapakamane ke te genefisi ibukini kawarakin ke nilepeakin te umanipong, nimua meiruye tando ko meisendo ko ni kiribes, ke te nanan choris. Adengiri, awoi pun tebodun nama tu.
0: Awoi tekhawa kapakamane ke fees ni kainis nevaki ndi korongorongo. Tapi tane kame tepai roi adengiri ni puran deiri kari dieta ke student researcher mai kiripes or mai sinan kun kiripes. Puan rongorong mai roi aratam bepakau ne pemakoran kiripes awoi tapi wariki. Ayo are nevaki na ki makurian kame tuana mente nama kainis sun teriri kiyo.
1: Wow, awoi temeruan awoi deiri. Ngaji are kapehden ya pahereng ni kakawa kiti rongorong.
0: Makurian kami tuan suan tu manipun ngua tengah wapi mewa ni kota kami kanuan tian sua. Ari esan maneliaki, ena pun puoka kati me tuan kami nuan kakawakin, kakawakinan na kongan narakatei narikiera ni kiripes. Ni kota ki mepahai ni kiripes saika, akawakinakin teo manipun. Ana ti me tuan imemo, omne ki pua, ibukia tiroro, ari etapel dikiraki.
1: A tira tirikinikai kiti sua, kanarino pasaki iri nanon na iyo.
0: Eh, pun ye tirikinikai kiti sua iroia, aki haki ira nanon te sua iyo. Oi ngaya are dangi ni kakawa te khai ni kar kite yo anti tira yo yo rangai re te pota no ameta bikin po to khan ka nenwan a khawa kina na rakate ne rikera ni kiripe unta kham den ngaya papa ki pangkai ena ma kina yo abisin ka te na tera o pun te pupusi ya memory na ko yo ameta na ko ai morara ri ki ngai re khai ni kiripe pas na ngate ire ni po to kha anawaki arta o teha ayo makurian ka me tuan te swa ayo pon to wana tianga ni roro imerenan te tau teha me te po ta no ameta ipukin warokuan te tamerua o te dikideke na kon atera e kiripes
1: ireng depa o ireng kohongora papun na yu roi te pa ye kakawak pasine meta te ye ngaira tena sini kiribes papun po to khan a kawaki ni katira na rikira ni kiribes e ponime na yuura a pon to wana te kawai e na warokuire na kon te dikideke rinana nuaki ni kakamakuri ay kaha kakakuro. Ay ngaya, ari mannarei karikipay ni buong tukati itirayo. Ina po nukura ni karikati buong poki. Ipahay na siwataki kakawagi ni katay na para merikira. Saksi na kou, ano koy, na ina manda nuwagi nata, iruya kain nata, ay kain narikira.
0: Ipukin na koroman na panin, reyta kinakot na abisin ni katay na pera. Ate umani po, itinampa, ay siwa nila wawawa, wawawanua, tenua.
1: Ampaw tanawri, teroy, ate tapumua. Kandaba, au ringa, Kataira Amerikiana ni kiribas, eriyain muwa nipay o ni kakawag, iroura, watere tere!

lawr i'r customers. Nga na kodin na tuan ka po ang magiraan si po na esito na tatara. Ay na ko nang digirong kanuangan mali esen katagurawaki. O na nga, napukuloy na ang kampanya tosin trading doon na timsin was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makahina ay may wot ang awabi mo na sinakarawa aratulo na kuntipong at tumunipong tungon ng sumuot ang awabi mo na ngayon itay tapala kapwa ang mukira o korea aram arantanam ang phone number. Ako pasko ay doon testuwa ano ko kapuwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapuwagi mentongan ni may nakarukuwa tanina. Ngayon ay ka anatro naki ibigin tila makaina ay may wotang awapimono. Huringa, tuwagira po si ngaya, kingin tiyatay pa.

Sagarik pa nara, ora ka kay taong na kunar kampana eto sin trading kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana ari kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasinakasiwatake. Dungoro ko ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na araw wakira. Kaya ita giyon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Dawan timaguli, ibukin ipaninin rongorongona. Arapaw man kami yal timawri, tiroy, o tatapumo, yoran kami.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yun pa na ni Gilipes kukunan ni Buhay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireta ka na kong nanaw si Marketing BPA. O, abo na buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na ilon Marketing BPA. Sikunan rin ko na rin ang tanay. O, ni Karoa, ang tanay na kon na rin ko tangi rin. O, sikunan rin ni Karoa, ang script. Dila ng tirilyo, zero. Arin ka na yung urat po sa lalita. O, yan po niyong tangi na ba na rin. Tangin ang promotion na rin akala ko. Kina nun pa namin ito. Kung kuna rin ba nito, kung namta po. Ni create ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya, anything Roy. O, yung mga nila Roy. Na kon te po sa lalita.
1: Reita kina ko ira naranampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message kina ko ira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Awa ipun si tapi walik titi akan na nang puroy. Chiawa. Ruai wadi stong raki. Ante awa roi ruai wang kanyi sinang mga tau roi nwaki. Me kan wan na pem. Mawani kaki bos. Ari metin na nang program. Ngayirin titi yang kanyi. Sinang wang na kon nani. Rukon na pera. Pupusia kena roni na na kunti ara metin na nang program. Nakunang kanyi ni kanakoy. Ani niya ketangin na ginti nga po ngayo. Ngatamuang kan niti kakakinti tungurungay kaakmeto toy kaibukim.

Meurin te inga po ngay. Gaya te pen nota maa ka. Ante pen raka ka po venta inje mani inga po ngayu. Oasa ka uri ngaki te paito wane aman te po ngana. Te uso. Te uso upon te muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain te nako ya te ai inanun te uman deire. Awa pun deire ni ya mua men te muinga. Imain aya konani kakawong nako ya taan deire. Awa kakawong mua nako ya ayakaru. Imain ai awata ni kanuan te o nape. Awa awata mua ni paini kapeni. Nana enua rumenta muinga ya. Ngai are na sisira kini kon te muinga apu ngayu. Te aka kini enua rumenta tera ane kukari kiraki ya inanunu muinga. Te muinga ai pesa te mga ingai inanuna ke iai te ota iai. Te muinga ai pesa te aki kapiroro inanuna ke iai te aron reitaki iai. Te muinga ai korakora te karawa wata iai ke iai te pautoka inanuna. Te usu e korakora, staki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanuna, e pun ngena pe inanun tai aika aka nganga. Nti o napen te pungi, merikirakin puon pai, kakuan me karawawatan te makuri, awai taa piriki aika apes, oirangi ni pebe te irau ya karo, paana waya kwa nikuwa. Ena pipiti ina betia ki tautauna kinnanu. O ena peisi ina beti maninga panasira atataraira patira arora ni kaitara ya raka nganga. Nkana akia te mani awa atai atiei. Nkana akauntia kakaru awa na mekinna atiei. Miankane ako ataki te tangira awa punna ki konani maninga atiei. Nte maninga apungei o ikaungain kamii. Kaaro mea siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe tekaro kete sina. Aya kia tuam mea kukaika waa nasim nsiinkoe. Keto ankoe ya kukarikira kia nasim inanunda miusu ea maiskaina. Kataya anani mea teminis nteponga yu. Awa kataya karawa reitakim mea musu. Teka teka mea nasim. Awa suanginya paa wara teraya na mekin. Ongora irona awa taisiripure yamwa. Ntai tapetai au aaki kawaki na temane na sira. Aaki tangira te paintangira ya pupura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, sipondi ina pendataia, paia ya aratai nipontepia kini irana peiponi iroa. Te karo eves te rawawata kisi nipon te kaanganga iroa, enapon konani kevia korakaina me rawawata maane na kon muingana. Sipam kaanganga na konda nipon mekina. Tataro na kontu wari nuri ka ngangana. O di metu a yamu me positive. Ya kakawa kia taakina. Pankana ya intu a kini kurakura te karu nana yamu awana na mekin. Awa te ei. Anapundi kira kina vende mekina te muinga roi te meno a te kukure. Te muinga e rau e karikira kia te ei aika aoni mekina o inda ya kona pai. A te ei aika kurakura menu kona pai aikai. Anakarikira kia te community e meureirei o ni korakora. O community is aika meureirei mene korakora aikai. Anakarikira kia o ni katia te ingapung e ta meru ariki na kondiankai. Nte ingapung ei, o asarini e te tautana ki nono yon te un. Sakati metua te reita kia ta merua na kondia ki kapiruru. O asarini e te tangira, engea nkana sakua. Te usu sakisi yaratavo esimea kanna. Te usu ponte tavo are mwani pumia ki meiei te anua ni meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oai bieri ki te pongei, pa te pongei akakanua esu apenipen. Oameni ko anake mwenga mi inti ota, te karineri ni oa teina.

moko nte tapuane awan kama wai pai ni moko narun tenne ni menna kata buan te tau te khota han makuri pa nei de kiri ke me kampana ni moko pa na to koi menga to kopito na kon na rasua yon te moko da yen no no ta pe wa ai no ra kiri ai na pa na ri ni ka wera kia ki te khasua na ki ke yan te pu pat tara narun nei kai ki pu wan ma peke te ni moko enaria innos kanwan te moko e ere ngana ki yai mai sina ni kun peke te ya ki pu te pu me wo wa kata puan ka po na kon te moko na ko ya te ai ake yan wapi me to wana te ririki. Ki pu te pi men me awa. Ka pe aki es toa pa na ka tiki ke esis e kata pua ki ante sua. Ka po na kon te moko na ko ya te ai ake yan wapi me to wana te ririki. Ka kira ki ante sua ni kai tarakin. Ai ya makuri taan ka me toa te sua ina nana ya tain sua. E ina aki ke yan ni me pupua te tara. O naki rion yon to wana te ngata tara. Ke na konaan ka buriaki. Naki ke yan te pi me uwa te na makaina ke nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e na akike ya nimekupa te tara meinano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yai. Onnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwam e pakai merinan nimekupi te tara na kon te pupua te tara. Ere na puni rikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuk kuana mesina ni kun kiripes o kapuna kwan te moko ere ngana ki kia taki narana ete kupin. Enora liaina te suwa yu pa nangana ki ayatai business ki ometa ay ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamni yuan te pekete ni moko ondia inus kanuan te moko ni pekete ya imain eka metuwa ki te suwa ayu. O waipu ni kera kente ririki ni kapuana ki te moko mente bime wanua nako nuna bime towana teriki.

Awa yon na pangkani reita na rapubusia de paining te pongarong pananua ke na kana kona pangkani ntetaya yo. E kangai teaka na meuri FM 89.9 te yoka kunan narure pa nakamea wananoi ya yaipu. Ya yaupu narure ya ikain reita ke meake yarure kurarapa. Angkwe na pera kwa sanrona inte inga aponga yo. Kanon nang bubusia yo nang taurangkani ni kana kuake ipukin te itan na pe kanon metenanan program.

Awai pun si tepui mete nuarik te minisa nan purai tepui na te sangra. Awai yori kin kanya ka ara. Pupusina pere mga sparko ina nun pewe ka ngay teka na. Meori FM 89.9 te ngapung ayo. Ta yo ako te kuna te korona iron te wari. Pupu pametang panaka mewai nungungurai ay te ngapung ayo. Ate kiroin kwe mekani. Ang kuya na pero kwasan Ronnie rin na nun te tinga po ngayon. Namtapani ko kurita ki mayay. Ang kwa wate kwa tangirang kanya te takurana. Mayroon to wari te tempo po pa metangke na tauroin kanya ni kakayamang kanya kunam mayo. Pero pa yung anapin na nakuroy ongong ram may kanya. Ipo kente Rona kente ara metin na nun program.

Ayun, kanit eh. Tukuran na rin ko ta. Watang ili ay rin tuwari tempo po pametang. Kuantani nga pa. Pakukuray na pene. Ili na iya ayo ipokimki. Eka nga ite akan kanit ko na iyo. Katarataran temeta ni kanipo. Wara. Na katangan kanipo kimki. Ite sa Ronay. Yon. Metin na ng program tinga po ngayon.

Ang kaya pa naman ka narabubusi, anaratay na pang kanya, ipon si isuwarik timinisa ng buroy. Tepuy na kayo, nang doro kong takin na kanon ng kagipos yun, meten na ng program, ngayon na katakamang kanya, takura na yun.

Awai pun na yun na pero ito kin kanon metin na ng program di nga po ngayon kaya po na po ro ito po yun na testang ura yun Meori FM 89.9 on the day yung kanne na rita na kong ram me tuwan na rakatano at nanong kawaki hari at ang itaking kanne na po na nabay bukinti di nga po ngayon ngayon na rin si kumuang kanne mga ngayon.

Na ko yana usu ni kapene yon tabito uye miang ho yon tarawa. Rorona na napota kinta taro. Yana tangani puka na imeria. Ho nasina e supaya mene imoro mena simi yon masare. Nasina e tebako me sikatake ho nasimi yon tarawa yeta. Awake amakuri New Zealand. Masoto a Clifford ana sina ni kapene yon tarava mesipuna ha sibutoruna ni kapene wai puna ki akina sako sa mete kukuri paya musro mete rau sinara sipura sibutorure tangira ki roura e mira biripo ni kara hainan te ponga yu ate ka pung te bi mete wanan suon wa ha wa pimo noa pokini mete na ya pune koruara rakena. Ia kini pakantain te kane mea pung, te pui mea uo wan suun, wanga wapi moana ua. Hawa yung kane iria na tenene rea tangiraki, hapen te roi, me takapaya.

Amen. Te korana na pe kuna mani kwa spasa nungura yakin na ne ondro na kine pe mete pe korake kwa san nungura yakini. Wasira roin kar koi na narata ina nanti te nga po ngayo na pati sa ngura. Hai po si wapu imete nungwa dikti minisa nang po te pu imete wana. Na pun te imete on mwa kina kuna pun kakame kuriki. Na ngane ku reitan na kwa urine rine. Aki na te imete on kakame ruru koi na nanti kanuan spangam metapem. Aki akupon wakini na pe ina nanti nga po ngayo.

Meriana bakantia ko makuna yani mai o mai haya wasiran kada koida de sangran ratai nanante tinga pong esa sando kon tekin ante tai ai sa mga to karang kai te kanon dara katawan oke when si wapui me wali te minis senang ko ta kena kon pon te pui me wo wali sangra kaya na pon te matori kin wa kena ko me ari tan na wo wana ko im cha te pui me wo wa ndatawan away ko na konan mga ngora yakini rong rong e kabo men teru na kada ke rong rong